0: ìgbàlà ni Jésù ń wẹ ẹrẹ̀ èrí ìdọ̀tí ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lóde ara. Èyí ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. Èyí ni ìrírí kíní. Pẹ̀lú ìrírí ìgbàlà yìí ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a lè fojú rí nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí àgbèrè tàbí panṣágà tàbí ìbọ̀rìṣà, gẹ́gẹ́ bí olè jíjà tàbí ìkà ṣíṣe, gẹ́gẹ́ bí ìpànìyàn tàbí ọ̀rọ̀ búburú, ìgbéraga, àìgbọràn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ní àsìkò tí a ní ìrírí ìgbàlà ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ òde ara wọ̀nyí lè mú wọn kúrò. Ṣùgbọ́n kí a rántí wípé lẹ́yìn tí a bá ti wẹ̀ wá mọ́ lóde ara, lẹ́yìn tí a bá ti dáríjì wá, lẹ́yìn tí a ti fọ àwọn ẹrẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ èérí ti ìta tí a ti fọ̀ ọ́ nù kúrò, gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìyókù ẹrẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ádámù tí a ń pè ní ẹ̀ṣẹ̀ àjogúnbá, irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ ó ṣẹ́kù lọ́dọ̀ ikùn. Nípa ìsọdi mímọ́ ni Jésù ti ń wẹ ẹrẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àjogúnbá yìí kúrò nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó ké pè é pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ẹrẹ̀ tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, kò sí ohun tí ó lè wẹ̀ ẹ́ kúrò bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù tí kò lè rí. Èyí ni a fi ń wẹ̀ wá mọ́ nínú àti lóde. Mo sì gbàgbọ́ wípé lónìí bí o bá gba Ọlọ́run láyè, yóò ṣe nǹkan wọ̀nyí fún ọ. O mọ̀, o dúró rekete ní mímọ́ níwájú Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Nínú Hebreu orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá, Hebreu orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá ni o ti ń sọ fún wa. Nítorí àti ẹni tí ń sọ ni di mímọ́, àti àwọn tí à ń sọ di mímọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹnì kan ṣoṣo ní gbogbo wọn. Nítorí èyí tí kò ti jú láti pè wọ́n ní arákùnrin, ó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí yé wa. Lákọ̀ọ́kọ́ ń sọ wípé ẹnì kan wà tí ń sọ ni di mímọ́. Nítorí ẹni tí ń sọ ni di mímọ́, kí lorúkọ ẹni tí ń sọ wa di mímọ́? Jésù. Ó wá tún sọ nípa àwọn tí à ń sọ di mímọ́. Àwọn wo là ń sọ di mímọ́? Ṣé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí kò tí ì bá Jésù pàdé là ń sọ di mímọ́? Rárá. Nítorí ẹsẹ̀ yìí ń sọ fún wa wípé láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan ṣoṣo ni gbogbo wọn ti wá. Àti Jésù ti ń sọ ní di mímọ́, àti àwọn tí à ń sọ di mímọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa tí ń bẹ̀lé ọ̀run ni wọ́n ti wá. Èyí jẹ́ kí ó yé wa nígbà náà wípé ìsọdi mímọ́ wà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Jésù, òun jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn tí à ń sọdi mímọ́, wọ́n wá láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan náà, ọ̀dọ̀ bàbá wa tí ń bẹ̀lé ọ̀run. Ó sọ fún wa wípé nítorí àti ẹni tí ń sọ ní di mímọ́, àti àwọn tí à ń sọ di mímọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan ṣoṣo ní gbogbo wọn. Èyí sì fún wọn ní ìṣọ̀kan, nítorí bí ọmọ bíbí Ọlọ́run Jésù, bí ó bá wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n ti ní ìgbàlà náà, bí àwọn náà bá wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan ṣoṣo, èyí jẹ́ wípé ìfẹ́ kan náà, ìpinnu kan náà, ìlépa kan náà ni ó wà nínú ọkàn wọn. Ó ní nítorí èyí ni kò ṣe tijú láti pè wọ́n ní arákùnrin. Àwọn tí à ń sọ di mímọ́, àwọn tí wọ́n ní irú iṣẹ́ ìyípadà ọkàn báyìí, Ọlọ́run ò tijú láti pè wọ́n ní ọmọ òun. Bí a bá wo Hebreu yìí kan náà, orí kẹwàá, Hebreu orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹwàá, ìkẹrìnlá àti ìkẹrìndínlógún, nípa ìfẹ́ náà lè a ti sọ wá di mímọ́ nípa ẹbọ tí Jésù Kristi fi ara rẹ̀ rú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ó ní nípa ẹbọ, èyí ni àkókò tí ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ó ní nípa ẹbọ yìí ni a ti sọ wá di mímọ́, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, nítorí nípa ẹbọ kan ó ti mú àwọn tí a sọ di mímọ́ pé. Ó ní láìsí ìsọdi mímọ́ a ò tí ì pé. Ìgbàlà nìkan kò sọ wá di pípé. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́, Olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori we pe iso di mimo lo nso ni di pipe wo ese ikerin di logun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni li Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu lemi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti abati ni igbala mo so fun a wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pare ko nu kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemu ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si iwa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je wi pe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agbayanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti Olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo Olorun Jesu Olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti an pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je we pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa Olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni lari ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a n so ni we pe o ye ki o ye wa bi Olorun baba
1: bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wipe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye wa wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igba gbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti an pe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wipe ni toto eje Jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenumo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu Luke ori kini ese 95 Luke ori kini ese 95 ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa o ni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro ase fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese ina yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan iti re amu aise dede re kuro a si we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o se fi okan eran fun yin o so fun wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo an so nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wipe ni koko ara omo okunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati sese abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a pe ni ikola ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti ase adariji wa ṣugbọn eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon nkan wonyi kuro e lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a n so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun ohun kan tun ku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu e je ki a wo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigba ti a ba ni isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ibaje pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo ni ye dara dara o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai se yi ni ko si eni ti yo ri olowa o ni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke eje wepe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko iso di mimo ni bati olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wan so fun a wipe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti ngbe ni iwa mimo lai se yi ti a ko le ri olorun o ni ke a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ke a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo asiti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo oni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi abati nso nipa iriri awon ti o ni igbala ye ki atun ma menukan awon ti ko ni igbala ye kin be lati ese keta nisinsiyi oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun ye ki awo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wepe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboku ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi bi oni kan fi igbala se tabi isodi mimo alaboku li awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anu gba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboku ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri isodi mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun li awon eni ti a nse nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun li eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ban se nu ni bi ni si yin ti won sin fi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po li orun be li won sa se inu ni bi ni si awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bi ni nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won ojogun egbe eyin je ko ye wa wi pe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki asi gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loroko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin esemo nihi lo tin so fun wa o lo ede bigbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wi pe ese abinibi yi o loruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni we pe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wi pe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to n joba tele tele to n ti wa lati moti o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati ti wa lati se ohun kan won yi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wipe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to n soro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wiwa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi on ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo won si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu sigata aye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anku ete anku ikana anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwasu o ma so pe olorun so mi di mimo olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo ilo mo lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wi pe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni apenje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo wo gbogbo sile fun Olorun nitori awon ese oro Olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Kristi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese kerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wi pe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wi pe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo oni ife ku fe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o n fa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yo si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yo je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerin le logun ni bana ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihin rere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi aba ti ni igbala abere si ni tele Jesu bi aba di osise atun tele Jesu bi aba di oniwasu a se tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a n tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba se ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthians 1:15 ese ikokanle logbon Corinthians 1:15 ese ikokanle logbon o ni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christ Jesu lo wa pe emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakiri o ni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni o se onku lojojimo emi ni to fe gbesan onku lojojimo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se fe olorun emi ni to wa ninu onku lojojimo oni nigbati emi ni to wa ninu

to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye ma agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi ibere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eyi ni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo rẹ ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wipe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa bi wa wipe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti Jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba Jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni kehin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo iwa mimo ni inu iwa mimo le okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabokan fun ni awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbàdúrà jẹ́ kí ọlọ́run kí ó sọ ọkàn rẹ di mímọ́ ṣùgbọ́n bí o bá ti jẹ́ apẹ̀yìndà padà wálé jẹ́ kí a dáríjì ọ́ bí o bá ti tún gbé àwọn nǹkan nìró tí o ti wó lulẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o ti di apẹ̀yìndà o ti di arúfin

0: sì sọ fún àwọn àna rẹ̀ ọkùnrin kí wọ́n gbé àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ ní ìyàwó. Ó wí pé, ẹ dìde, ẹ jáde kúrò níhìn-ín, nítorí tí Olúwa yóò run ìlú yìí, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹlẹ̀tàn lójú àwọn àna rẹ̀. Nígbà tí ọ̀yẹ́ sì ń là, nígbà náà ni àwọn áńgẹ́lì náà lé Lọ́ọ̀tì ní ire wípé, dìde, mú aya rẹ àti àwọn ọmọbìnrin rẹ méjèèjì tí ó wà níhìn-ín, kí ìwọ kí ó má bàa run nínú ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ìlú yìí. Nígbà tí ó sì ń lọ́ra, àwọn ọkùnrin náà nàwọ́ mú ilé ọwọ́ àti ọwọ́ aya rẹ̀ àti ọwọ́ ọmọbìnrin rẹ̀ méjèèjì. Olúwa ṣàṣàánú fún un, wọ́n sì mú un jáde, wọ́n sì fi í sẹ́yìn odi ìlú náà. Ó sì ṣe, nígbà tí wọ́n mú wọn jáde sẹ́yìn odi tán, lè ó wípé, sa àsálà fún ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó má ṣe dúró ní gbogbo pẹ̀tẹ́lẹ̀, sa àsálà lọ sí orí òkè, kí ìwọ kí ó má ba ṣègbé. Èyí ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìlú tí a ń pè ní Sodomu àti Gomorrah. Àwọn ìlú méjèèjì tí a dárúkọ wọ̀nyí, wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ níwájú Olúwa. Ní orí ìkẹtàlá ti Jẹ́nẹ́sìsì, ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni a ń jẹ́ kí ó tó wa létí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí Lọ́ọ̀tì ìbátan Ábráhámù tí ó dé ìlú tí a ń pè ní Sódómù. Ó sì ṣeéṣe kí ohun kan kí ó ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ, èyí tí ó yà ọ́ ya Ábráhámù ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, èyí tí ó yà ọ́ ya àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn oníhìnrere. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ibi tí a ti ń wá owó káàkiri. Ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ pé ibi tí a ti ń wá ibi ìsádi àti agbára òkùnkùn ni a ti yà wá ya ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìjà ni ó yà wá ya àwọn oníwàásù ìhìnrere, tí a fi rò wípé bí wọn ò bá gbọ́ tiwa, tí àwa náà ò sì lè gbọ́ tiwọn, bí ìkùnsínú díẹ̀ bá wà, tí a ò sì fẹ́ ní ẹ̀mí ìdáríjì, a lè yapa kí a sì jáde lọ, kí a tọ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, kí a tọ wọn lọ. A ò lè sọ ohun tí ó yà ọ́ ya àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, àwọn ẹni ìgbàlà, ṣùgbọ́n ohun tí ó ya Lọ́ọ̀tì ya ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ni wípé ibi ilẹ̀ tí wọ́n wà kò gbà wọ́n mọ́. Lọ́ọ̀tì sì ń fẹ́ ibi tí òun yóò ti jẹ́ ọ̀gá ara rẹ̀, tí ó sì ẹni tí yóò lè bá wí, tí ó sì lè ní ohun ìní púpọ̀, tí ó sì ẹni tí ó ka lọ́wọ́ kò wípé èyí kí ni ó dé tí ó fi ṣe èyí nì. Èyí ni Lọ́ọ̀tì fi sá kúrò ní ọ̀dọ̀ Ábráhámù. À ń sọ fún wa ní orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejìlá, Ábráhámù sì jókòó ní ilẹ̀ Kénání, ibi tí ó yẹ ọmọ Ọlọ́run láti jókòó. Ilẹ̀ Kénání, níbi tí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ tí ó ń ṣẹ̀ṣọ́ lórí rẹ̀, níbi tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ tí ó sì ti ṣe ìlérí púpọ̀ nípa rẹ̀, Ábráhámù jókòó sí ilẹ̀ Kénání, Lọ́ọ̀tì sì jókòó ní ìlú agbègbè ni. Ó sì pàgọ́ rẹ̀ títí dé Sódómù. Àwa ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin Sódómù ṣe ènìyàn búburú àti ẹlẹ́ṣẹ̀ gidigidi níwájú Olúwa. Kí o tó na ìka sí Lọ́ọ̀tì wípé, Lọ́ọ̀tì ṣe ohun tí ò dára, o ye ki iwo papa nitori awon yoruba man so fun pe bi a ba na ika kan se elomiran merin toku o wa ni odo wa onowo se wa ke to ma bullet we pe ah lo ti se on ti o dara o ye ki iwo papa ki o wo agbegbe re ati bujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wowo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni olorun so fun wa ni iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidini ogota arun ejo ori ikeji dini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le jakobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa ti n ka bibeli ni won ka bibeli bi a ti n so wi pe agba olorun gbo ni awon na n jalanka to ti won si fowo soya wi pe awon paapa gba olorun gbo bi ona isin bi o ti n pe ni awon na n dide o n so ni ese ikeji wi pe won n wa mi lojojumo ibikibi ti a ba ti n ka bibeli ti a ti n daruko olorun ti a ti n ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won nbe o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o n se ododo o ni won dabi orile ede ti o n se ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa ti n beli orun bi won ba dide lati ka baba ti n beli orun a dabi aye to aye ko to n gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o n so wi pe won dabi orile ede ti n se ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won ti le fi han paapa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se n je okan wa ni iya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun wi pe kiye si le ojo awe yin eyin se afe se wo na mo pe afe kuro lowo e o seese ki o je ti goolu oso ti aye o seese ki o je ti atike o seese ki o je ti imutipara o si seese ki o je ti yiyi eyin oku pada afeni isoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan nse ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah tin ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoji ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi sise yuko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju o lo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja fi boti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won wa ma ja ile onile ti wo ba ti fi boti e bo tin boti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o tin bu ese elomiran ni won bu ti e o wa nso fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe ti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati pan saga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokan le logun kasa ma gba lo baba si tin si wa dura laran laran siga la n fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon nsin o ye kin tun je die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi won ma fi di ose to n bo mo tun wo se niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso ofo ati eru labe re iwo ha pe eyi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon wonyi ni olorun so wipe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju oluwa bi o ba n fe je ti olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni a tun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti a n so we pe loti tele tele o ti mo ona olorun yo dara bi eleseese ma n ro we pe yo dara bi o ba tun di ojo keji bo ti ji a so pe well yóò tún dára náà ṣùgbọ́n ó ń borò fún ju bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni orí fún lọ́ọ̀tì a ń sọ fún wa ní Ezekieli orí 23:30 Ezekiel ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re nsoro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wepe wa emi be o si gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wipe awon na ma nfe lati lo se eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won won ma so wipe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma n gbo awon won yi ni a n pe ni agbo magba bi o ba so fun won wipe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o n so wipe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi nfi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o n fe lati sin oluwa o n fe lati je ti olorun o si ma n gbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi nfi ife pupo han o sese ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wepe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi n fe sugbon o se ailera fun ara o si sese ki o ma je ki o da Abraham loju wepe bi mo ti n lo yi ma ro wepe mo ti sonu o ma si ro wepe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana Olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wepe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapaa ti o fi se ibojoko sugbon bo lori nibi ti Olorun o dari e si o lo si odo awon ara Sodomu won wa n so fun wa wepe ni ese ikeji le ni ogbon si kiyesi iwo je orin ti o dun pupo fun won ti enikan ti o ni ohun daradara ti o si le fun ohun elo orin daradara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro Olorun tan won ajade won ni nje bawo ni iwo na se ri oniwaasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti e nfe bi won ba so wipe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbeni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dariji ni ko ri eni to n funi ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni Olorun n so wipe mo mo okan won won dabi eni ti eti rin ti o kan fe ma gbo ti o n fe ma gbo ti o n fe ma gbo sugbon ti o je wipe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapaa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi Loti sugbon nigba ti Olorun fe pa Sodomu ati Gomora run pelu ina ni o so wipe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni Olorun ti n je ki o ye Abrahamu lati ese iketa dini ogun oluwa si wipe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun abrahamu nitori pe abrahamu yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe owo fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun abraham wa fun olorun gba eri abraham je wipe mo mo abraham wipe ilana olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti olorun ti pese sile koni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se olorun le gba eri re je beti abraham iwo ti o wa se eko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe ah awon omo mi ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wipe ohun mo wipe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti abraham awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labe re ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wipe ohun mo gege bi abraham be a ba nso wipe abraham je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wipe nitori ti igbe sodomu ohun gomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o ki ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wipe nitori igbe ese awon ela awon ara ile re nitori pe o n pa poju we pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati si esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wipe nitori igbe ilu re o nde pupo o sin papo ju yato se eyi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshi tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wipe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wipe o mo wipe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o njale le oru se iwo le o sona bi won ba ti nde ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o so wipe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wepe ki olorun ki o so won ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo bera iwo na mo n to n gbeyin re o n so fun anihin wipe olorun je ki o di mo fun abrahamu wipe Idajo nbo lori Sodomu on Gomora. Emi o so kale lo nisisin yi kin ri bi won ti le se gege bi o kiki igbere ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si Sodomu sugbon Abraham duro sibe ni waju Oluwa ki lo nfe se o nfe gbadura nitori o ranti we pe Lot wa ni ilu Sodomu Abraham si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yo wa ni ilu na iwo harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi da bi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu Nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon eyin won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbona ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronuku ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to Oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu Sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won Abraham tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi Oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa Oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba Abraham soro tan Abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si Sodomu ni asale Lot si joko li enu bode Sodomu ki se pe o nka bibeli o ki se pe o sasaro lori oro olorun ki se wi pe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibojoko ni enubode bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ya ke kuro ni awon angeli wonyi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun Lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo Lot bere si ni se won bere si ni wa oko ni Sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni Sodomu ati Gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣugbọn won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obinrin ati onkon ti iwo nini ilu eyi so nipa awon omo odo re pelu awon to nsise pelu re awon osise re nko se won je ti olorun abi won je elese mo won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli wonyi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibikibi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma ye si bi o ti le je wi pe loti ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alaigbagbo pelu awon elese ti sodomu o ngomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si igbagbo ko seni ti o le ri oluwa bi o ba je wi pe loti se iye meji tabi alaigbagbo o si gun eji ka wi pe orun ma wo ki n se oro enikan oro enikan ni bi inu ba n dun gbogbo awon eniyan eyi to n dun o eyi ni o je wahala ati re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ati re bi ebi ba n pa gbogbo eniyan eyi ko so pe egba to je gbogbo eniyan ni ebi n pa wi pe ebi ti o si n pa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wi pe wahala de ba elomiran tori be bi lot ba so wi pe orun wo ki se oro enikan a wo le lori a si ku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni lot se bi a tin so fun wi pe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran we pe o gba Jesu gbo o si igbagbo wi pe o ti ku ese re lo wi pe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun nibi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni olorun si n fe ki enikookan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun olorun we pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese wonyi sile o si ran awon ese wonyi si iwaju ite idajo olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo eyi ni wi pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese wonyi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wi pe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apa kan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wi pe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wepe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re ahan gbangba bi ese re ti han gbangba se awon ti o se ati se olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o tin de bi o tin pa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o ntele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti lot ni lese kese ti o gbo nipa idajo olorun be ni o gbagbo ni o si so fun olorun wi pe bo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide idajo nbo wo ese ikerinla sugbon eyi ni Genesis ori ikokandini ogun ese ikerinla sugbon o dabi eletan loju awon ana re se bi mo se duro ni iwaju re se mo jo eletan mo nbi oni bi mo se nba o soro ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti Jesu wa ni aye ti o nso fun a wi pe idajo nbo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe Jesu o jo eletan loju e ti o ba si je wi pe emi ti mo nso oro yin rere fun o ti mo nso fun wi pe idajo nbo Jesu Kristi si nbo gege bi oro re bi o ba je wi pe mi o jo eletan loju e ewo lo nse ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan won yi ka si eletan be ni awon angeli won yi ni won sa lot ni ire wi pe dide mu aya re mu awon omobirin re mejeji ti o wa nihin won je merin lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti olorun ri ni gbogbo ilu sodomu o je mo we pe nigba miran awon elesin won ma so fun wa pe ah bo ba je wi pe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye Noah eni melo ni olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si sese kan ti ma so fun o wi pe se bi ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin waasu otito awo ni waasu oniyawo meji awo ti awo ni waasu ti ani oruka re lowo wa o mo wi pe awa na onise olorun ni wa ko ri be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o so kale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajoku jumo angeli won yi won da won fi owo le lot ni ese keta ni ogun wi pe o si se nigba ti won mu won jade si eyin odi ilu tan nje ati mu o jade kuro ni Sodomu ati Gomora ninu ose Sodomu ati Gomora nje Jesu Kristo olugbala re nje o ti fi owo re di o mo si ti mu o jade kuro ninu ose kuro ninu iro kuro ninu iwa ole kuro ninu afi oro kelebanije kuro ninu asoro eni leyin se o ti mu o kuro ninu agbere ati panshaga se o ti mu o kuro ninu iwa kobirin jo se o ti mu o jade si eyin odi ilu o si wi pe sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se wo ehin re wo ese kerin din ni ogbon sugbon aya re boju wo ehin lehin re o si di owon iyo mi o mo eyi ti o fe da owon iyo ni abi o fe sa asaye ati asala o fe sa wo inu ijoba olorun bi o ba je be anfani wa fun oloni lati so fun olorun wi pe tele tele o ti n fi ese re pamo sugbon o ti ye o wi pe awon ese ti o n fi pamo ni won tele o won le mo won si faramo timo timo sugbon bo ba je loni ni o n so fun olorun wi pe o n fe ki awon ese won ki o han gbangba ni waju ite idajo olorun loni ki olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo jesu lara ki o je ki jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafarase tabi eni ti o n fi enu sin olorun o n fe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re o ni anfani loni lati kepe oluwa lati so fun olorun wi pe o fe sa asala fun emi re ijigbe san bo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de ni bo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun e dide ki e je ki a gbadura mo bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki jesu christ ki o ru awon ese won yi lo a o dari ji o a o sanu fun o jesu christ yo fi eje re we ese re nu sugbon ran ti o bi o ba boju weyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyin da ran ti aya loti nínú tí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí i sàásálà fún ẹ̀mí rẹ̀ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ̀ má ṣe bójú wo ẹ̀yìn má ṣe padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ̀ bí o bá ń dá ẹ̀ṣẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ ọlọ́run rí ọ bí o kàn ń wá tí ó ń gbé bíbélì tí ó ń gbàdúrà tí ó ń gbà àwẹ̀ ṣùgbọ́n tí o wà nínú àgbèrè àti panṣágà ọlọ́run rí ọ bí o bá di ẹ̀ṣẹ̀ mú tí o kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí o bá jẹ́ kí jésù kí ó gba ọkàn rẹ là ọlọ́run rí ọ ìdájọ́ sí ń bọ̀ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nítorí ìjìgbẹ̀ sán ń bọ̀ tí ó rí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó wà ní orílẹ̀-èdè ayé má ṣe bójú wẹ̀yìn kúrò ní sodomu àti gomora kúrò ní ẹgbẹ́ àwọn ọ̀mùtí àti ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́gàn sàásálà fún ẹ̀mí rẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn hàn gbangba a sì máa lọ ṣáájú sí ìdájọ́ ṣùgbọ́n tí àwọn ẹlòmíràn àwọn tí wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ wọn pamọ́ a máa tẹ̀lé wọn ṣé ẹ̀ṣẹ̀ tìrẹ ń tẹ̀lé ọ àbí o ti jẹ́ kí jésù kí ó ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ nítorí ìdájọ́ ń bọ̀ lórí gbogbo aláìgbọràn lórí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ lórí gbogbo àwọn agbọ́mágbà sàásálà fún ẹ̀mí rẹ òní ni ọjọ́ ìgbàlà bí o bá gbàgbọ́ yóò gba ọkàn rẹ là yóò tún ìgbésí ayé rẹ ṣe nítorí a ti dá jésù lẹ́jọ́ fún ọ ó ti ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àti àṣedédé rẹ bí o bá jẹ́ fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ tí o sì jẹ́ kí jésù kí ó kó wọn lọ wọn kò ní jẹ́ tìrẹ mọ́ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ ki o le bo lojo idajo. Ki ye ni pekun ki o le je tire. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wi pe Idajo nbo Awon ti o wa ninu aye won ja para nitori pe oye oye won ko si la si won loju wi pe won o ni lo aye raye ninu aye yi ko ye won wi pe igba yo dopin akoko kan nbo nigba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe nisisin yi Ti a wale. Ti a o kan igi. Ti a o gbe won ju sinu re. Ti yo ku awon nikan soso. Pelu ise owo won. Pelu ese won. Pelu idajo Olorun. Akoko kan bo. Nigba ti owo ti o le ti ji. Nigba ti owo yi ki o le gba sile. Akoko kan bo. Nigba ti a so ti awon o le ti won ti ji ti o ti ki o le wulo fun won akoko nbo nigba ti o nko hun ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ni ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wi pe awon ni o se ni ele ti omo ti o nkilo fun wa ti o nje ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si nje ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti akowo lowo elomiran pe ojo kan bo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o nki wa ni ilo wi pe ke a fi awon ese won yi ke a fi won ranse si idajo nje abe o wi pe gbogbo awon eniyan won yi ti won duro niwaju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wi pe ati fi Jesu rubo fun won ati da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Kristi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo alaanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wa la mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Kristi nitori eje Jesu Kristi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wo ese won ni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu okuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan wa ni oruko Jesu awon ti won tin be o ti won wo oju re fun idalaye fun igbala ati fun idariji shanu fun won adupa lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won wo oju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti eni kokan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wi pe bi a tin jade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile nibi oja lode nibi ise nibi kibi ti an lo tabi ninu oko ye ki a le je olododo nje bi a ti ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugbo wa ti won sefe tabi ti won jafara tabi ti won tile nfi wa se yeye wi pe pe ti wa ni ti koja o ti se o ti bi aserege anbe o wi pe ki agara ki o ma se da wa ke ma si ri onkohun laye tabi ni isale ile tabi ni awo somo onko lati bi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke ka wa ko awon ayan fe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe pe o ti gbo ti wa je bi a si tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun won wi pe idajo nbo baba anbe o ma wa ladugbo wa awon ti won je ese bi eni jeun ti won mu ese bi eni mu omi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni waasu dabi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a ti n so fun je ki won ki o tele wa je ki oro igbala ti a n gbo ti o n se wole anfani yi je ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo o ma sanu fun wa ma daabobo wa je ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wo alaisansan je ki anu re ki o wa pelu wa bi a si n lo daabobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Epistle kini ti Paul apostle si awon ara Thessalonica ori ikarun sugbon ni ti akoko ati igba won ni ara eyin ko tun fe ki a ko nko si eyin nitori pe eyin ti kara yin mo daju daju pe ojo Oluwa nbo wa gege bi o le li oru nigba ti won ba nwi pe alaafia ati ailewo nigba naa ni iparun ojiji yoo de sori won gege bi irobi lori obinrin ti o loyun won ki yoo si le sala sugbon eyin ara ko si ninu okunkun ti ojo naa yoo fi de ba yin bi o le nitori gbogbo yin ni omo imole ati omo osan awa ki n se ti oru tabi ti okunkun nitori naa e ma se je ki a sun bi awon iyoku ti n se sugbon e je ki a ma sona ki a si ma wa ni aere koja nitori awon ti n sun a ma sun ni oru ati awon ti n muti para a ma muti para ni oru sugbon e je ki a wa bi a ti je ti osan ma wa ni aere koja ki a ma gbe igbaya igbagbo ati ifewo ati ireti igbala fun asebori nitori olorun yan wa ki n se si ibinu sugbon si ati ni igbala nipase Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o ku fun wa pe bi a ba ji tabi bi a ba sun ki a le jumo wa laaye pelu re nitori naa e ma gba ara yin niyanju ki e si ma fi ese ara yin mule ani gege bi eyin ti n se sugbon awa n be yin ara lati mo awon ti n se laala laarin yin ti won si n se olori yin ninu Oluwa ti won si n kilo fun yin kí ẹ sì máa bu ọlá fún wọn gidigidi nínú ìfẹ́.

ki won ki o je ki Olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won Olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo ki lo ojo la yo ti ri elomiran boya nwa ise ni ama gbekele lagbaja ama ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nbi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fin kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won a lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won a tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku Olorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni ku mo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo Olorun a ki tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se Olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni Olorun fi n so fun

0: Israel wo pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti ngbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wepe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe won mu lo si ilo oyinbo won mu lo si America won si je ki owo po lowo e won je ko ra awon kan monomono a lo si Japan a lo si Chibi a lo si Tohun bi abati nse awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a tin fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele igba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele igba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiko wo ni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiko wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiko wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wi pe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro wepe nitori wepe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kon ko so wepe nitori won se sara nitori be won ro wepe awon o ni igbala wepe bi oju ba pa iku bi iku ba pa oju won de wepe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Christi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luku ori kejila luku ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a n so fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba si faye sile ko ni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori kerindini 16:4. efa okan erin efa ori kerin dini adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon mo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun awe pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese ikerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wo pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o n so fun a we pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wepe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wepe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa oni bayi le Olowa wi asimo we pe ohun ti Olowa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wepe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wepe o gbekele ileri Olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bi ni ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo we pe inu iborisa ni o nwa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro we pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni we pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be ama si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin olowa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be e se agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara e jiya mafi ara e sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile e boko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin yi di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eniyan leran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa eri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun wa we pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi le olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini liagiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni liagiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni a n pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti ohunkohun ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yóò dàbí aláìní lé aginjù bí rere tilẹ̀ ń bọ̀ kò lè rí yóò máa gbé èèyàn gbẹ ilẹ̀ yóò máa gbé inú aginjù yóò máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnìkan kì í gbé nítorí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló wà fún àwọn tí wọ́n fi ẹran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn kí ni ọlọ́run wà ń fẹ́ kí a ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe ni wí pé kí a gbẹ́kẹ̀lé òun wẹ́sẹ̀ ìkeje ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele wepe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mun ka bibeli o gbodo gbekele wo pe mun lo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wo pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wo pe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fi nwe lese mo ti o n funfun Jesus no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli nikan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihinrere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda beni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nke pe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbesi aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele Olorun abi o je eni to ti ronu ku ada patapata ti o nke pe oruko Oluwa se o je eni ti o gbekele Oluwa lai boju weyin je ki a didi duro ki a so fun Olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eni eleran ara lo wa ati wi pe idajo Olorun idajo ibinu gbogbona Olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele Olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je etewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu no lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe bukun ni onko ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele Olorun ni kan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko yara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo Olorun baba wa adupe lowo yin wo pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Christi nje ambebe bi ati wa loni wo pe gbogbo to sijibo wa ti ko je ki a mo eyin Olorun wa gege bi eleda wa ati olugbala wa e ka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu e je ki a ri Jesu ki a si ri yin e je ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun ani ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Christi Oluwa wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa igboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe Olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi Olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon tin ra ko wo inu ile ti won sin di awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti asin fi oniruru ife kufe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon ese Olorun ti a ka won yi ti o se wo ohun ti a n soro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo n soro loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin
1: ti igba isisi yi bi o ba wo awon ese olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti awa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alai lofin ewa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o ngbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose ojina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba ase omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi ojukokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni Paul ti a topasere lati emi olorun ni o se nkan wo si Timothy ti o nso fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraim oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafim o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluku eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le yo wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun to ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re suffer si owo awon ti o wa ninu aye ti o si n tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo Israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun won li ofin àwọn ọmọ Israẹli ti a ti gbé àwọn olórí àlùfáà àti àwọn ọmọ Lẹ́fì dìde nípasẹ̀ wọn àwọn ọmọ Israẹli ti a ti kọ́ nípa ti ìsìn ti àgọ́ ti a ti sọ fún irú ohun tí ó yẹ láti ṣe ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wi pe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji so fun wi pe won ko gbodo fori bale fun ko yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa beno lo nso nipa ti olorun wi pe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wi pe won lati ya ojo oluwa simimo lati ranti re lati si ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon se ni laanu wi pe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo israeli ninu eya ti ephraim ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fesin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alufa fun rirobo si orisa awa tun wa so fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipe re ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wi pe a ko fi di wa leti ojojumo ni a so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wi pe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alufa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le koni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won wo abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won wo gege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu a gege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o nso wi pe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wi pe a le so yi kan na fun opolopo to je wi pe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wi pe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wi pe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbese aye ododo wi pe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa won wi pe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wi pe alufa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wi pe ni idapo oju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro wipe enikan se sise niyin sise lohun a lati ri mi nibe o ni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wipe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle kun orisa eyi ni an so pe titi di oni yi won se gege bi se won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani deshe atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o sese ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba Jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orilede won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pa ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na nse titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so we pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki awo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gboro re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihiyi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o boro jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ifi okunrin ati obirin bara eni je sugbon nigba ti ihinre Jesu Kristi wa si arin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu poada ni won be si ni tun ba tun won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o boru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba naa eyi ni Paul apostoli lo n ko won lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa atijo ton wole ton won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi aba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Kristi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wi pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan won yi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati Genesis ni a tin kilo ni awon alore awon woli ni won tin ke gbajari ti won so fun awon eniyan won yi pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma nfa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se ru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka Isaiah tabi o ka Jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati Matthew de Marko de Luko de Johanu de se awon aposteli de Romu ati de Corinth ati titi de iwe ibihan ni olorun ti n ke wa ni lo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o ga ju laarin won ni akoko naa sibe sibe a rohin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwena mo ati ase pe nje won bebe we pe ki a dariji won wese ikeji eyin si n fe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole eyin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni onidajo ododo olorun si n binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma n tele o nibikibi ti o ba wa ba lo eni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibikibi ìbínú ọlọ́run tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀ ó sọ wípé ọlọ́run sì ń bínú bí a bá sọ pé ọlọ́run ń bínú jẹ́ kí ó yí ọ ìgbà tí ọlọ́run bínú ni ó lé ádámù àti éfà jáde ìbínú ọlọ́run nìyẹn ìgbà tí ọlọ́run bínú ni kíkó omi ni ó wá láti kó àwọn tí ó wà ní ayé ní ìgbà náà ni ó kó wọn lọ bí a bá sọ wípé ọlọ́run bínú ìgbà tó bínú ni o sọ fún àwọn ọmọ israeli wípé gbogbo àwọn wọ̀nyí tí ó ti rí ilẹ̀ kenani ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ọkàn àìgbàgbọ́ ọkàn ìmoore hàn ti won si da ifoya si okan won eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu iyi ni we pe gbogbo amo israel lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti safira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki ranti idajo ti olorun mo wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a npe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin olorun koja eni ti o npe igbese aye re bi eni wi pe ko si olorun bi eni wi pe ko si ilana bi eni wi pe ko si ofin bi eni wi pe a ko ti ko wa gege bi eko oro olorun ti o npe bi awon keferi alai lofin awon ti won ko ni imole ihirere bi o ba je eni ti o npe igbese aye iru eni be o nso fun wi pe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti ro awon eniyan be kini ifokan bale abajo bi o ti le won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori pe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbese aye re se agbere wa nbe se pa saga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbese aye re je ki o da oloju pe ibinu olorun idaje olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma n hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufaa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun o wipe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufaa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje wo li le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o nkin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si ohun kan ti o le da lati eyin re je ki o yi o we pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyida awon ti o n dese ni ikoko ti won ro we pe ko seni ti o mo an so fun awe pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwasu iwe oniwasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi abawo awon elomiran ti won dese won ro wepe olorun ko ri won se oran ti dafidi ori basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o n bere wepe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni wepe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon oloyun obimo ori gbogbo lese ti dafidi se gbogbo iwakowa iwa ibaje ipaniyan ti dafidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba wo pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le da fede iwa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori wipe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni oju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro wipe nitori wipe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro wipe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki o dara fun eniyan buburu eyi ni akosile oro Olorun ki o dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o wepe ki o dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fi je ni akoko awon omo Israeli yo so fun wipe ki yo dara fun awon eniyan buburu bere lowo Pharaoh tabi Nebuchadnezzar tabi Herodu ohun kan na ni gbogbo yo so fun wipe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wipe ibinu gbigbona ati idajo Olorun yo wa sori won oni be ni ki yo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru ni waju Olorun o le ma so wepe awon ese ti a ka wonyi won je ti majemo lai lai ki o ma ro wepe nisisin yi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se onkun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma tan ara won je be ti a ma so wepe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisin yi ni ro wipe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida Olorun loju won le re koja ofin Olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo majemo titun ni Corinthians kini ori kewa Corinthians kini ori kewa lati ese ikefa nkan won yi si je si apere fun awa ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun buburu gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisha bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni ijokan eyin kin wa nilo wepe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je wepe Jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun wa wepe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida Olorun loju o daju wepe ibinu Olorun idajo Olorun yo wa sori ese bakan na wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese ikokan le logbon ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba ti nje eni ti o ngbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro Olorun igbe aye ti o ma rin irin kunrin isokoso igbe aye ti o ma nse ohun ti ko to ti o si mo wipe idajo Olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se o ni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo Olorun wo Danieli ori kerin Danieli ori kerin lati ese iketa di logbon Danieli ori kerin lati ese ikerin le logun shegara fara fun mi Daniel ori kerin ese ikerin le logun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati ase dede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi e o ti ma ba wa soro lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo ki a je eni tin gbo ki a je eni tin gba ki a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe we pe ti gbo nitori agbadura loroko Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa eje ki a si bibeli wa si Epistle keji ti Peteru se eniyan gbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi

gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu. Je ki a ranti wo pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodimo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbe ninu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin ese ikejila oni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi nki yin o n fi iwa ya ija gbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife Olorun. Eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife Olorun ni ekunrere wepe pipe yi ti a n so yo le je ti wa nitori wepe ise Olorun ni ninu Timothy Okeji ori keta ese ikerin din logun ati ese iketa din logun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si le ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni Olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro Olorun bi o ba je eni ti ki ka oro Olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori wo pe nigba ti a ba ka oro Olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbese aye wa yo fi han wa awon ileri Olorun yo fi han wa ise ti eje Jesu Kristi nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri Olorun mu ninu adura wa ati wo pe nigba ti a ba si lo siwaju Olorun lati gbadura eje Jesu ti nweni mo sisi soni dotun yo je ki adi pepe bi ati mo eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki ali dimo bi ati nlo sile ikini ni ari ninu orin dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife Olorun alaafia ati diduro gege bi omo Olorun o ni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o n dagun la oro Olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so Olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapaa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwori tabi ipini nija wepe Olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe Olorun ti o fun arabinrin ni ore ofe lati ma rin ninu ife Olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju Olorun o seese ki o se fun emi na ninu Peteru keji, ori keta, ese ikerin la, niturina olufe, bi enyi ti nreti irun kan wonyi, emura giri, ki abali ba anyi li alaafia, li ailaba won, ati ailabuku li ujure. Ori wepe, omeji ti atenomo loni, alaafia, ati ailaba won, ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi Jesu yo fi de nitori wipe Jesu Kristi o n pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Kristi ebi Olorun bi eyin ti n reti bibo Jesu iru nkan wonyi emura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu Olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboku ni oju re mo gbagbo wepe bi a ba gbadura tokan Olorun yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje Olorun alaafia eni ti o mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye.

ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase jesu christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun oluwa wa ati baba wa eje ki a dede duro ki a so fun olorun iwo to ti ni igbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje jesu christi ki o le we omo ki eje jesu christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje jesu christi o le we omo o le se o pe eje jesu christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o se gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwo ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwo ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje jesu o seese ki o di eni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni tooto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodi mimo isodotun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se si o si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju olorun nipase christi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o se ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

0: Epistle kini ti Paul Apostle si Timotiu ori ikarun ma se ba lagbawi sugbon ki o ma gba niyanju bi baba awon odomokunrin bi arakunrin awon agba obirin bi iya awon odomobirin bi arabirin ninu iwa mimo bowo fun awon opo ti se opo ni toto sugbon bi opo kan ba ni omo tabi omo omo je ki won tete ko ati se itoju ile awon ti kara won ki won ki o si san ore awon obi won pada nitori pe eyi ni o se itewogba niwaju Olorun. Njẹ ni ti se opo ni toto ti o se onikan a ma gbekele Olorun a si ma duro ninu ebe ati ninu adura losan ati loru sugbon eni ti o ba fi ara re fun aye jije o ku nigba ti o wa laaye nkan won yi ni ki iwo ki o si ma pa lase ki won ki o le wa lai legan sugbon bi eni keni ko ba pese fun awon ti re papa fun awon ara ile re o ti se igbagbo o buru ju ala igbagbo lo ma se ko ruko eni ti o ba din ni 60 odun sile bi opo ti o ti je obirin oko kan eni ti a jeri re fun ise rere bi o ba ti n to omo ri bi o ba ti n gba alejo bi o ba ti n wese awon eniyan mimo bi o ba ti n ran awon olupoju lowo bi o ba ti n lepa ise rere gbogbo sugbon ko awon opo ti ko dagba nitori pe nigba ti won ba ti se ife ku fe lodi si Kristi won a fe gbe yawo won a di elebi nitori ti won ti ko igbagbo won isaaju sile ati pelu won ko lati se ole lati ma kiri lati ile de ile ki se ole nikan sugbon onisokuso ati olofofo pelu won a ma so ohun ti ko ye nitori na mo fe ki awon opo ti ko dagba ma gbeyawo ki won ma bimo ki won ki o ma se alabojuto ile ki won ki o ma se fi aye sile rara fun ota na lati soro egan nitori awon miran ti yi pada kuro si eyin satani bi obirin kan ti o gbagbo ba ni awon opo ki o ma ran won lowo ki a ma si di eru le ijo ki won ki o le ma ran awon ti se opo ni toto lowo awon alagba ti o se akoso daradara ni ki a kaye si ola ilopo meji pelu pelu awon ti o se laala ni oro ati ni kiko ni nitori ti iwe mimo wipe iwo ko gbodo di malu ti n te oka re ni enu ati pe oya alagba se to si ma se gbe esun si alagba kan bi ko se lati enu eleri meji tabi meta ba awon ti o sewe niwaju gbogbo eniyan ki awon iyoku pelu ki o le beru mo pase fun o niwaju Olorun ati Kristi Jesu ati awon angeli ayanfe ki iwo ki o ma sakiyesi nkan wonyi lai se oju saaju lai fi egbe se ohunkohun ma se fi ikanju gbe owo le enikeni beeni ki o ma si se je alabapin ninu ese awon elomiran pa ara re mo ni iwa funfun ma se ma mu omi nikan sugbon ma lo waini die nitori inu re ati nitori ailera re igbakugba ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo ti awon elomiran pelu a si ma tele won bee gege pelu ni ise rere wa ti won han gbangba awon iru miran ko si le farasin.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki a tuwo sile. Akoko to fun afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fun awon to nsinwi lati ba itusile, lati ba iwosan. Akoko to fun awon emi warapa, ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to, akoko to, akoko to fun oyin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te olowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nitosi re. Bi o ti nke pe o ngbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nihin lati tu o sile, lati mo larada, lati mo ke isoro inu aye re, lati mu kuro. So fun esu wo pe o to ge. So fun aye wi pe o to ge. So fun ti o pon loju wi pe o to ge. Ojo idande, ojo iwosan, ojo itunisile, ojo ise iyanu ti de fo lukuluku wa.

0: Epistle kini ti Paul aposteli si Timotheo ori ikefa ki gbogbo awon ti se eru labe eru ma ka awon Oluwa ti o ni won ye si ola gbogbo ki a ma ba soro di si oruko Olorun ati eko re awon ti o si ni Oluwa onigbagbo ki won ma se gan won nitori arakunrin ni won sugbon ki won tubo ma sin won nitori awon ti se alabapin ise rere won je onigbagbo ati olufe nkan won yi ni ki o ma ko ni ki o si ma fi gba ni niyanju bi enikeni ba nko ni eko miran ti ko si gba oro ti o ye koro ani oro Jesu Kristi Oluwa wa ati eko gege bi iwa bi Olorun o gberaga ko mo nkan kan bi ko se ife eyan jija ati ija oro ninu eyi ti ilara ija oro buburu ati iro buburu ti wa oro ayipo awon eniyan olokan ere ti ko si otito ninu won ti won se bi ona si ere ni iwa bi Olorun yera lodo iru awon won ni sugbon iwa bi Olorun pelu itelorun ere nla ni nitori a ko mu nkan wa si aye pe ni a ko si le mu nkan jade lo bi a ba si ni ounje ati aso iwonyi yo te wa lorun sugbon awon tin fe di Olorun a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ife ku fe pipo ti pani lara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbogbo buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won si fi ibinu je pupo gun ara won ni oko sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ijarere ti igbagbo di iya ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri pupo mo pase fun o niwaju Olorun ti n so gbogbo di aye ati niwaju Jesu Kristi eni niwaju Pontius Pilatu ti o jeri ijewo rere ki iwo ki o pa ofin mo ni ailaba won ni ailegan titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi eyi ti yo fi han ni igba ti re eni ti se olubukun ati alagbara na kan soso oba awon oba ati Oluwa awon Oluwa eni kan soso ti o ni aiku ti n gbe inu imole ti a ko le sumo eni ti eniyan kan ko riri ti ko si le ri eni ti ola ati agbara titi lai se ti re ami kilo fun awon ti o loro ni aye isisiyi ki won ma se gberaga beni ki won ma se gbekele oro aidaniloju bi ko se le Olorun alaye ti n fi ohun gbogbo fun wa lopolopo lati lo ki won ki o ma sore ki won ki o ma po ni ise rere ki won mura tan lati pin fun ni ki won ki o ni emi ibakedun ki won ki o ma to isura ipile rere jo fun ara won de igba ti n bo ki won ki o le di iye to to mu Timotheo so ohun ni ti a fi si itoju re ya kuro ninu oro asan ati ijiyan ti a n fi eke pe ni imo eyi ti awon elomiran jewo re ti won si sina igbagbo ki ore ofe ki o wa pelu re ami eyi ni opin epistle ikini ti Paul aposteli si Timotheo.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Epistle ikeji ti Paul aposteli si Timotheo ori ikini Paul aposteli Kristi Jesu nipa ife Olorun gege bi ileri iye ti nbe ninu Kristi Jesu si Timotheo omo mi olufe owon ore ofe anu ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Kristi Jesu Oluwa wa mo dupe lowo Olorun ti emi nsin lati odo awon baba mi wa ninu ere okan funfun pe ni aisimi ni emi nse iranti re ninu adura mi tosan turu ni emi njaya ati rio ti mo ranti omije re ki a le fi ayo kun mi ni okan nigba ti mo ba ranti igbagbo ailetan ti nbe ninu re eti ko wa ninu Loide iya nla re ati ninu Eunike iya re mo si gbagbo pe

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Sele keji ti Paul Apostle si Timoteo ori ikeji. Nitori na iwo omo mi, je alagbara ninu ore ofe tin be ninu Christ Jesu. Ati ohun ani ti iwo ti gbo lodo mi lati owo opolopo eleri, awon na ni ki iwo fi le awon oloto eniyan lowo, awon ti yo le ma ko awon elomiran pelu. Se alabapin pelu mi ninu iponju bi omo ogun rere Jesu Christi. Ko si eni tin jagun ti fi ohun aye yi di ara re lowo. Ki o le mu inu eni ti o yan ni omo ogun dun bi eni keni ba si nja a ki ide ni ade bi ko se pe o ba ja ni aise eru agbe ti o nse laala ni o ni lati ko mu ninu eso won ni gba ohun ti emi n soro nitori oluwa yo fun o ni oye ninu ohun gbogbo ranti Jesu Christi ti o jinde kuro ninu oku lati inu iru omo Dafidi gege bi irere mi ninu eyi ti emi ri iponju titi de inu idebi arufin sugbon a ko de oro Olorun nitori na mo n farada ohun gbogbo nitori ti awon ayan fe ki awon na pelu le ni igbala tin be ninu Christ Jesus pelu ogun aini pekun otito ni oro na nitori pe bi awa baba aku awa o si ba aye bi awa ba farada awa o si ba joba bi awa ba se o na yo si se wa bi awa ko ba gbagbo o n duro ni olooto nitori ohun ko le se ara re nkan won yi ni ki o ma ran won leti ma kilo fun won ni waju oluwa pe ki won ki o ma se jija oro ti ko lere fun iparun awon tin gbo sapon lati fi ara re han ni waju olorun ni eni ti o yege asise ti ko ni lati tiju ti o n pin oro otito bi o ti ye sugbon ya kuro ninu oro asan nitori ti won o ma lo siwaju ninu aiwa bi olorun oro won yo si ma je bi egbo kike ninu awon eni ti himeniu ati filetu wa awon eni ti o ti sina ni ti otito ti n wipe ajinde ti koja na ti won si n bi igbagbo awon miran subu sugbon ipele olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wipe oluwa mo awon ti se tire ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo sugbon ninu ile nla ki se kiki ohun elo wura ati ti fadaka nikan ni nbe nibe sugbon ti igi ati ti amo pelu ati omiran si ola ati omiran si ailola bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu won yi ohun o je ohun elo si ola ti a ya si oto ti o si ye fun ilo baale ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo ma sa fun ife ku fe ewe si ma lepa ododo igbagbo ife alaafia pelu awon ti n kepe oluwa lati inu okan funfun wa sugbon ibere were ati alaini eko ninu ni ki o ko bi o ti mo pe won a ma da ija sile iranse oluwa ko si gbodo ja bi ko se ki o je eni pele si eniyan gbogbo eni ti o le ko ni oni suuru eni ti yoo ma ko awon asodi pelu iwa tutu boye olorun le fun won ni ironu pe wada si imo otito won o si le soji kuro ninu idekun isu awon ti a ti di ni igbekun lati owo re wa si ife re.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀kun lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń ki àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noa wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noa àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókùn. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti anko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni ohun na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihin ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun won lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igbati o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si tepepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti tepepe bi o ti gbadura bi o ti sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu lawon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedek oba Sodomo si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedek fun re ni oba Salem e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si doju bole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti te pepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iranti ara Jesu Kristi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba la lenu eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yoro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin isegbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o pe awon omo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa asu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se kopa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati saigboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko san ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokanlelogun Matthew ori kefa ese ikokanlelogun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirin jo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti ko sile, aso ara wa di eleshe, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adura mi ni wo pe enikokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba Olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu Eberu orikewa ese ikejidinlogoji. Eberu orikewa ese ikejidini ogoji ṣugbọn olododo ni yoyi nipa igbagbo. Nipa igbagbo le a ti fi gba wahala. Nipa igbagbo le a fi so wa di mimo. Nipa igbagbo le a fi wo wa san. Nipa igbagbo la n tu wa sile ti won fun wa ni idande. Nipa igbagbo ni a ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo. Nipa igbagbo ni a n gbe igbesi aye asegun, igbe aye to bori ese to se bori esu. O ni ṣugbọn olododo yoyi nipa igbagbo ṣugbọn bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu dido si. Eyi ni Olorun fi han aya Lot we pe bi enikeni ba boju weyin, bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito, ona rere, ona igbala, ona iwa mimo ti a ti fi ese le, o ni ohun ni inu didun si iru eni be. Ninu Peteru keji ori keji lati ese ogun. Peteru keji ori keji lati ese ogun. Nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo Olowa ati Olugbala wa Jesu Kristi, bi won ba si tun fi ara ko ti asi segun won igbehin won aburuju ti isaju lo. O nso nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu. O ni bi aba tun boju weyin, bi aba tun yi pada, bi aba tun ti pada sinu kan ti ati ko sile tele tele, awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde, tabi ati ni igbala saju ipago ajinde. O ni bi aba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese. O ni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun. Nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan, ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won. Owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere. Olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu. Nitori we pe bi enikeni ba pada seyin, eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re. Nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye. Ifihan ori ikejilelogun, ifihan ori ikejilelogun ese ikedogun. Nitori li ode le awon ajagbe wa, bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala, iwo ti a ti dari ese reji, iwo ti o ti n so wipe to n jewo Jesu lolowa, bi o ba pada sinu ebi re, bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele, o ni iru eni be o je bi aja. O si n so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko. Eni ti o feran eke ti o si n bora eke. Nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo Olorun nitooto. Ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun Sodomu ati Gomora loro kan o feran aye. Nitori asofun wa eni ti o ba fe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iseli ekeji ti Paul Apostle si Timotheo ori iketa sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikeyin ojo igbewu yo de nitori awon eniyan yo je olufe ti ara won olufe owo afunu agberaga asoro buburu asagboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le dari jini abanije alai le kora won ni janu ohun roro alai nife ohun rere oni kupani alagidi olokan giga olufe faji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi ni awon tin ra ko wo inu ile ti won si n di awon obirin alai logbon ti a ti di eseru ni igbekun ti a si n fi oniruru ife ku fe fakire won fi igba gbogbo keko won ko si le bi oju imo otito nje gege bi janesi ati jambere ti ko oju ija si mose pe ni awon won yi ko oju ija si otito awon eniyan ti inu won dibaje awon eni itanu ni ti oran igbagbo sugbon won ki yo lo si waju ju be lo nitori were won yo farahan fun gbogbo eniyan gege bi ti won ti yori si sugbon iwo ti mo eko mi igbesi aye mi ipinu igbagbo ipamora ife ni suru inu ni bi ni iya awon ti o de ba mi ni antioku ni ikonioni ati ni listra awon inu ni bi ni ti mo farada oluwa si gba mi kuro ninu gbogbo won ni tooto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu kristi jesu yo farada inu ni bi ni sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele si waju si won ma tani je a o si ma tan won je sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ki a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o si mo odo eni ti iwo gbe ko won ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu kristi jesu gbogbo iwe mimo ti o ni imi si olorun ni o si ni ere fun eko fun ibaniwi fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Epistle keji ti Paul apostle si Timothy ori ikerin nitori na mo pase fun o niwaju Olorun ati Christ Jesus eni ti yo se idajo alaye ati oku ati nitori ifarahan re ati ijoba re wasu oro na se aisimi ni akoko ti o wo ati akoko ti ko wo bani wi se itoni bani niyanju pelu ipamora ati eko gbogbo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ku fi ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan sugbon ma se pele ninu on gbogbo ma parada iponju se ise evangelist se ise iranse re la se pe nitori an fi mi rubo ni isisin yi ati lo mi si sun mo etile emi ti ja ijarere emi ti pari ire eje mi emi ti pa igbagbo mo lati isisin yi lo a fi ade ododo lile fun mi ti oluwa onidaje ododo yo fi fun mi ni ojo na ki si se kiki emi nikan sugbon pelu fun gbogbo awon ti o ti fe ifarahan re saipa re lati tete to mi wa nitori dema ti ko mi sile nitori o n fe aye isisin yi o si lo si Thessalonica Priscilla si Galatia Titus si Dalmatia Luke nikan yo wa pelu mi mu Mark wa pelu re nitori o wulo fun mi fun ise iranse mo ranti kiko ni ise lo si Efesu aso otutu ti mo fi sile ni Troa lodo Kapu nigbati iwo ba nbo mo wa ati iwe won ni pelu pelu iwe awo won ni Alexanderu alagbede baba se mi ni ibi pupo Oluwa yo san fun gege bi ise re lodo eni ti kiwo ki o ma sora pelu nitori ti o koju ija si iwasu wa pupo ni atete koje ejo mi ko si eni ti o ba mi gba ejo ro sugbon gbogbo eniyan ni o ko mi sile adura mi ni ki a ma se ka si won le orun sugbon Oluwa gba ejo mi ro o si fun mi lagbara to nipase mi ki a le wasu na ni awajale ati pe ki gbogbo awon keferi ki o le gbo a si gba mi kuro ni enu kiniun ni Oluwa yo yo mi kuro ninu ise buburu gbogbo yo si gbe mi de inu ijoba re orun eni ti o go wa fun lai ati lai lai ami ki Priscilla ati Aquila ati ile Onesiforu Erastu wa ni Korinti sugbon mo fi Trophimu sile ni Miletu ninu aisan saipa re lati tete wa saju igba otutu Eubulu Kio ati Pudeni ati Linu ati Claudia ati gbogbo awon arakunrin ki Oluwa ki o wa pelu emi re ki ori ofe ki o wa pelu yin ami eyi ni opin epistle keji ti Paul apostle si Timotheo epistle ti Paul apostle si Titu ori ikini Paul iranse Olorun ati apostle Jesu Kristi gege bi igbagbo awon ayanfe Olorun ati imo otito ti nbe gege bi iwa bi Olorun ni ireti iya ni pekun ti Olorun eni ti ko le seke ti se ileri saju ipilese aye sugbon ni akoko ti re o fi oro re han ninu iwasu ti a fi le mi lowo gege bi ase Olorun olugbala wa si Titu omo mi ni toto nipa igbagbo ti se ti gbogbo eniyan ore ofe anu ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Kristi Jesu olugbala wa nitori idi eyi ni mo se fi o sile ni Krete ki iwo ki o le se eto ohun ti o ku ki o si yan awon alagba ni olukuluku ilu bi mo ti pase fun o bi enikan ba se alailegan oko aya kan ti o ni omo ti o gbagbo ti a ko fi sun fun wobia ti won ko si je alagide nitori o ye ki bishopu je alailegan bi iriju Olorun ki o ma je ase tinu eni oninu fufu omuti aluni oloju kokoro bi ko se olufe alejo sise olufe awon eniyan rere alaire koja olooto eni mimo eni iwontunwonsi ti o n di oro otito mu sinsin eyi ti se gege bi eko ki ohun ki o le ma gbani niyanju ninu eko ti o ye koro ki o si le ma da awon asoro odilebi nitori pe opolopo awon alagidi awon asoro asan ati awon eletan nibe paapaa awon ti ikola awon eni ti a ko le saipa ni enu mo nitori ti won n da odidi agbo ileru ti won n koni ni ohun ti ko ye nitori ere aito okan ninu won ani woli awon ti kara won wipe eke ni awon ara Krete nigba gbogbo eranko buburu ole alajeki otito ni eri yi nitori na ba won wi gidigidi ki won ki o le ye koro ni igbagbo ki won ma se fiye si itan lasan ti awon Jew ati ofin awon eniyan ti won yi pada kuro ninu otito ohun gbogbo ni o mo fun awon eni ti o mo sugbon fun awon ti a so di elegbin ati awon alaigbagbo ko si ohun ti o mo sugbon ati inu ati eri okan won ni a so di egbin won jẹwọ pe won mọ Olorun sugbon nipa ise won se won je eni irira ati alaigboran

0: ti ní ti iṣẹ́ rere gbogbo aláìní láárí.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Bísílẹ̀ ti Pọ́lù Àpọ́sẹ́lì sí Títù, orí ìkejì. Ṣùgbọ́n ìwọ máa sọ ohun tí ó yẹ sí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro, kí àwọn àgbà ọkùnrin jẹ́ ẹni ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, ẹni ọ̀wọ̀, aláìrè kọjá, ẹni tí ó yè kooro ní ìgbàgbọ́, ní ìfẹ́, ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí àwọn àgbà obìnrin jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ ní ìwà, kí wọ́n má jẹ́ àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn tàbí ọ̀mùtí bí kò ṣe olùkọ́ni ní ohun rere, kí wọn kí ó lè tọ́ àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin láti fẹ́ràn àwọn ọkọ wọn, láti fẹ́ràn àwọn ọmọ wọn, láti jẹ́ aláìrè kọjá, mímọ́, òṣìṣẹ́ nílé, ẹni rere, àwọn tí ń tẹríba fún àwọn ọkọ wọn, kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó má ṣe di ìsọ̀rọ̀ òdì sí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí o gba àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin níyànjú láti jẹ́ aláìrè kọjá. Nínú ohun gbogbo máa fi ara rẹ hàn ní àpẹẹrẹ iṣẹ́ rere, nínú ẹ̀kọ́ máa fi àìṣèbàjẹ́ hàn, ìwà àgbà, ọ̀rọ̀ tí ó yè kooro tí a kò lè dá lẹ́bi, kí ojú kí ó ti ẹni tí ń ṣòdì ní àìní ohun búburú kan láti wí sí wa. Gba àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ níyànjú láti máa tẹríba fún àwọn olúwa wọn, kí wọn kí ó máa ṣe ohun tí ó wù wọ́n nínú ohun gbogbo, kí wọn kí ó máa gbó wọn lóhùn, kí wọn kí ó máa ṣe ìrẹ́jẹ, ṣùgbọ́n kí wọn kí ó máa fi ìwà òtítọ́ rere gbogbo hàn, kí wọn kí ó lè máa ṣe ẹ̀kọ́ Ọlọ́run olùgbàlà wa ní ọ̀ṣọ́ nínú ohun gbogbo. Nítorí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wa ti farahàn, ó ń kọ́ wa pé kí a sí àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kúfẹ́ ayé, kí a sì máa wà lé àìrí kọjá ní òdodo àti ní ìwà bí Ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí, kí a máa wo ọ̀nà fún ìrètí tí ó ní ìbùkún àti ìfarahàn ògo Ọlọ́run wa tí ó tóbi àti ti olùgbàlà wa Jésù Kristì, ẹni tí ó fi ara rẹ̀ fún wa, kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo, kí ó sì lè wé àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara rẹ̀, fún ìní òun tìkára rẹ̀, àwọn onítara iṣẹ́ rere. Nǹkan wọ̀nyí ni kí ìwọ kí o máa sọ, kí o sì máa gbani níyànjú, kí o sì máa fi àṣẹ gbogbo báni wí, má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó gàn ọ́.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí, wípé a péjọ pọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire, tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí, ìlérí tí ò lè yẹ̀, ìlérí tí kì í tàsé, wípé nígbàkúùgbà, bóyá a ní wàhálà ni, àbí a ní àwọn ìṣòro ní ìgbésí ayé wa, bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́, a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí. Láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé tí wọ́n ti ń ké pè yín, tí wọ́n ti ń ké pe orúkọ Jésù, láti ìgbà ilẹ̀ ti ń gbọ́ tiwọn, títí dòní olóní yìí lẹ̀sìn ń gbọ́ tiwa bákan náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la ti ń gbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu, iṣẹ́ àmì tí ẹ ń ṣe. A dúpẹ́ ẹgbà pé àtìyìn wa. Èyí ni ó mú kí a wá pẹ̀lú ọkàn ìgbàgbọ́, pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú onídídùn àti ìrètí wípé lónìí pẹ̀lú bí a ó ti gbàdúrà wípé ó gbọ́ tiwa. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa ni wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ẹ bá wa lé wọn jáde. Ibikíbi tí àìní tàbí ìpọ́njú tí ó bá wà ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa, ẹ bá wa mú ọ kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn yín, ẹ fún wọn ní ayọ̀ àti inú dídùn, kí àdúrà wọn kí ó gbà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Inú mi dùn láti rí wípé a tún péjọ lónìí sẹ́sẹ̀ àgbélébó ní iwájú Olúwa, kí a ba lè sọ àwọn ẹ̀dùn ọkàn wa fún Olúwa. Nítorí wípé ìdánilójú tí a ní ìgbàkúùgbà tí a bá wá síwájú Olúwa ni wípé bí a ti ń ké pè é ni yóò máa dá wa lóhùn. Bí a bá ké pe Olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bí a bá mú àwọn ìlérí tí ó ti ṣe fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a mú wá sí iwájú Ọlọ́run, tí a ń sọ fún wípé òun ni ó ṣèlérí, ohun tí ó sì ṣèlérí, ẹni tí kì í kùnà wípé kí ó mú nǹkan wọ̀nyí ṣe, ó dájú wípé yóò mú wọn ṣe, yóò gbọ́ àdúrà wa. Àdúrà mi lónìí ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a wá síhìn-ín wípé Ọlọ́run yóò dáhùn àdúrà wa. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun enikokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke ari wi pe bi a tin gbo oro ti an so loni yi wi pe a fiye si agbagbo aduro le lori a si sise lori re ni wi pe agbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo so loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati an so nipa isotele o sese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni ari wi pe eni bi mose oni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha ari wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wi pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won wi pe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti oye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lailai ni a ma ri wi pe Mose o bo batako lese Joshua o bo batako lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wo pe aki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri we pe ki a ma bo bata ki se se Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro we pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun asimo we pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati we pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri we pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe aso we pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun n so fun anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe iso tele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara iso tele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tese waju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli je ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lailai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemo lailai tabi ninu majemo titun ki ise aso ti won wo ki ise pe kosi bata lese won ki ise pe won gbe opa lowo ki ise wo pe irun won gun popo ti a o ge ki ise wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe aso tele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe nigboya nigboose oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti ohun so lati enu ohun jade ki oro ti ohun so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbese aye awon woli ninu majemo lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ti o sese ki a wa paapaa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ki oro awon woli ti igba ni ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igba ni ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wipe awon woli ti igba ni won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o sese ki olorun ki o ba won so loju ko oju o sese ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wipe oro ti won so ni awon woli ti igba ni won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapaa bi a ba se be bi a ba ri pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o sese ki o ma so wi pe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si o lokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ife oro oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo n ba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o sese ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo nti ndan ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri enikan kan bi eni si tin fe ba o sore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be ni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni ari ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si we pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohunkohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si wi fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wo pe oluwa fi oro re fi won li enu ni igba kugba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni bibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa bi a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu tiwa a o ri wepe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
3: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro
2: tabi ẹkọ nipa ti imọ science tabi ẹkọ nipa awọn nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awọn ẹkọ won yi lẹsẹ si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro Olorun si aya wa ke asan to de ni ani lati keko kini oro Olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri Olorun ke a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti asan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro Olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti asan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa Olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori pe oro yi gan oro Olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro Olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wi pe a n reti imularada lati odo Olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro Olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wi pe bi oro Olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro Olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eyi ni ari nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro Olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni we pe ki a gba oro Olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai ari we pe won gba oro Olorun gbo tokan tokan bi o ti le je we pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro Olorun gbo tokan tokan bi o ti le je we pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun wonyi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun wonyi sugbon gege bi oro mi nihin ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wi pe gege bi oro mi je ki n se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo eyi fun o ki o le ye o daradara ohun ti a n salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki pupo pupo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wi pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wi pe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu
3: oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon ni igba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin dilogun Rome ori keji ese ikerin dilogun li ojo na nigbati Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gbagbo o ti gbekele nigbati o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon ileri Olorun nigbati o ba ka won nigbati o ba sasaro lori won nigbati o ba gbekele won nigbati o ba gba won gbo ti o wa je we pe ileri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba yawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe mo gbe egbe ni fun mi ori mi buru isere ti sele si mi mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo ola yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ki lo de o omo yin ni won gbe lo si ta o lo si ta sugbon o ba ijamba oko pade oni ko sewo oro Olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise eni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro Olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro Olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni we pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu Olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro Olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro Olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori 65 ori 65 Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro Olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti Olorun ti kokko so si olokan lati owo emi mimo e ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran o leti re bi o si ti so jade igbagbo wa ninu okan re wepe daju daju olorun ki seke wepe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri wepe nigbati elija ti o wa si odo arabirin opo ni eti a so fun a wepe oni omokunrin kan ati wepe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je onje kan soso leyin yi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wepe ki won kun ni onje won so wepe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 ilija si we fun pe maberu e ni a ma nri lenu woli maberu e lo e ke ari lenu onigbagbo maberu iyawo nsa esan ni maberu omo lo nsa esan ni maberu omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo maberu o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si so fun arakunrin tabi arakunrin lo so fun pe o ma dabi eni pe mo ngboro we pe ise fe bo lowo awon ko si bi ko seru fomo olorun maberu eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o tin sakakiri enbo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini o ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na elija so fun wi pe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le olowa olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti olowa yo fi ro ojo sori ile nihi ni elija ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki elija tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wepe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wepe awon alatako won yi waka bi o ti le je wepe ijinja nitose wa ki a ri wepe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun enikokan wa wepe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wepe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wepe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri wepe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wepe o fale die wepe a o muse lese kese ki a ri wepe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo wepe o dupe lowo olorun wepe iwosan ti de bi o se so wepe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wepe mo gbagbo mo gba olorun gbo wepe iwosan ti de síbẹ̀ síbẹ̀ ó dàbí ẹni pé ààrẹ mú àgọ́ ara rẹ̀ síbẹ̀ ò jẹ́ yí ohun padà ò jẹ́ sọ wípé bóyá ọlọ́run ò tí ì gbàdúrà bóyá kìí ṣe ìfẹ́ ọlọ́run kí ara mi kí ó dá bóyá ọjọ́ ikú ti súnmọ́ tòsí bóyá àwọn tó ń ṣe mí náà tí kú lẹ́yìn mi bóyá àìsàn yìí òun ló máa jẹ́ àìsàn ìkẹyìn tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi fojú ba ikú onígbàgbọ́ ò jẹ́ sọrú ẹ̀ lẹ́nu onígbàgbọ́ a máa gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run onígbàgbọ́ kì í ṣe iyèméjì nítorí wípé bí a bá ti gbàdúrà bí a bá ti dúró lórí ìlérí ọlọ́run a ò ní jẹ́ kí iyèméjì kí ó wá sí ọkàn wa tàbí ọ̀rọ̀ mìíràn tí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìkẹfà ó ṣeé ṣe kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó wà nítòsí wa kí àwọn kí ó máa sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ a kò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí kí ó ba ìgbàgbọ́ wa jẹ́ wo àwọn ọba kejì orí keje láti ẹsẹ̀ ìkíní àwọn ọba kejì orí keje láti ẹsẹ̀ ìkíní nígbà náà ni Elisha wí pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa báyìí ni olúwa wí ní ìwòyí ọ̀la lè a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúná kan ní ṣékèlì kan ní ẹnu bodè samaria ẹsẹ̀ ìkejì nígbà náà ni ìjòyè kan lé ọwọ́ ẹni tí ọba ń fi ara tì dá ènìyàn ọlọ́run lóhùn wípé ó sì wípé kíyè sí bí olúwa tilẹ̀ ṣe fèrèsé lé ọ̀run nǹkan yìí a lè rí bẹ́ẹ̀ òun sì wí pé kíyèsí ìwọ ò fi ojú rẹ rí i kíyèsí ìwọ ò fi ojú rẹ rí i ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ nínú rẹ níhìn ni a rí ewé pé bí ẹni yìí tilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ èyí kò bomi lu ìgbàgbọ́ àti iná ti Elisha ó yẹ kí àwa náà kí ó mọ̀ wípé bí àwọn tí ó wà nítòsí wa bí wọ́n tilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kò yẹ kí èyí kí ó mú àìgbàgbọ́ wọ inú ọkàn wa yẹ kí n ràn ọ́ létí ohun mẹ́fà tí a ti mẹ́nu kan ìkíní ni wípé a ní láti kọ́kọ́ gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìlérí ọlọ́run ìkejì ni pé a ní láti gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí a gbà á gbọ́ kí a ṣàṣò lórí rẹ̀ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí kí ó di ọ̀rọ̀ tiwa kí ó jẹ́ wípé nígbà wàhálà nígbà ìpọ́njú nígbà ìní nígbà ẹ̀sàn ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ti tòjọ́ sínú ọkàn wa ni yóò máa jáde lẹ́nu wa yóò sì jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ìkẹta kí a rí wípé bí a ti ń sọ̀rọ̀ yìí jáde kí a máa rí wípé a ń retí ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ náà nítorí ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu olúwa jáde kì yóò lọ láìṣe ìkẹrin kí a dúró lórí ọ̀rọ̀ náà bí àwọn mìíràn bí wọ́n tilẹ̀ ń já wa ní koro bí wọ́n tilẹ̀ ń ṣe iyèméjì ọ̀rọ̀ náà bí wọ́n tilẹ̀ ń sọ wípé rárá kò lè ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ kí a dúró lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìkarùn-ún kí a má ṣe iyèméjì bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé nǹkan náà falẹ̀ díẹ̀ bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí a kò tètè mú u ṣe kí a rí wípé a mọ̀ wípé ọlọ́run kì í ṣèké yóò mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe ìkẹfà kí a rí wípé bí àwọn tí ó tilẹ̀ wà nítòsí wa bí wọ́n tilẹ̀ ń jiyàn ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kí a má jẹ́ kí ìyàn jíjà tiwọn àti àìgbàgbọ́ tiwọn kí ó bomi pa ìgbàgbọ́ tiwa kí a rí wípé a gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé agbára yóò wà nínú ọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí agbára ti wà nínú ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì nígbàánì yẹ kí a wò ó nínú máàkù orí ìkọkànlá máàkù orí ìkọkànlá láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún jésù sì dáhùn ó sì wí fún un pé ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ṣé àwọn ojúṣe rẹ nínú ẹbí ni ó dàbí ẹrù wúwo tí ó ń wọ ọlọ́run ni ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ṣé àìsàn ni ó ń fi ara rẹ ṣe ibùgbé tí ó dàbí ẹni wípé ìrora pọ̀jù fún ọ ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ṣé ó dàbí ẹni wípé àìní àti ìpọ́njú ni ó ń bá ọ jà ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ṣé níbi iṣẹ́ ni wọ́n ti kó tì ọ́ tí wọ́n sọ wípé iṣẹ́ yóò bọ́ lọ́wọ́ rẹ ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ṣé wọ́n rìn ọ mọ́lẹ̀ lójú oorun ni àbí wọ́n ń pọ́n ọ lójú oorun àbí àwọn ẹ̀mí kẹ́mi ni wọn ò jẹ́ kó o gbádùn ni ó ń rò wípé báwo ni ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní ohun kan ni kí o ṣe
2: ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa lelogun ni to looto ni mo wi fun yin eni keni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu eni kokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe eni keni ti o ba wi fun oki yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose e la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua e la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekiel isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu so fun a wi pe eni kokan wa a le ni ase ati agbara eso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi eni ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agbana ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigbati e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin eyi ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigbati eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo n be ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodimo lo n be ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo n be lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada o ni adura igbagbo yo si wo alaisan naa san o ni bi o ba ti dese a o si dariji o ni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura o ni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi o ni mo ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo o ni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigbati e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na o ni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isodimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbeyawo ni o si mo eni to o fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun wi pe o n fe nkan wonyi o ni ohunkohun ti eyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki agbadura Olorun alaanu. Adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin. Adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo. Ojo ti e fe se wa lore. Ojo ti e fe bokun fo wa. Ojo ti e fe mu wa larada. Ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu. Ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa. Ojo na ti de. A mo wi pe ise iyanu ti a tin gboro, ise iyanu ti a tin reti, e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa. A mo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba. A ki yin kaabo eyin Olorun alagbara, Olorun olugbala, Olorun ti tun teni se, Olorun ti tun teni mo. A dupe wi pe e wa sarin wa. A ki yin kaabo. E kaabo loruko Jesu. Ambe yin wi pe agbara atorun wa, agbara ti tun taye se, agbara ti tun teni da, agbara ti wo lokurun san, agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese, agbara ti so ni di mimo, agbara ti fi emi orun kun ni. Ambe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu. Abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba. A nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada, bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan, bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la, ki aro ki o ma dide fo fayo, ki awon ti esu ti won ti soko lojo. A nbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu. A nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa, ko si eni ti yo pofo laarin wa, we pe eni kokan wa le o fowo kan, a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Le kan si aki kaabo saarin wa. E wa dabira ninu aye eni kokan wa. A dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerinlelogun. Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerinlelogun. O si ko Jakobo nikan, okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo. Nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fowo kan ki Olorun ki o fowo kan o. O fowo kan ni ihu egungun itan re, ihu egungun itan Jakobo si ye ni orike. Bi o ti n ba jijakadi, o si we pe je ki emi ki o lo. Nitori ti ojumo motan, oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo. Bi ko se pe iwo ba sore fun mi, mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re, we pe o ja ijakadi.

0: kandinlogota lati ese ikini kiyesi owo oluwa kokuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ke won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a npe ni ese o nso nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisoto alaisododo a je alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mo a nso nipa agbere bi o ba je eni ti o nteti leko ti o ngbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero radio a ma nso wi pe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won pin ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika e je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a nse ika si omo ti o ba wa gbenu ile abi aya ti o ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a nse ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon won yi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon tin seyun tabi bi awon ti o nlo ogun loro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro ni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaro se ohun buburu asa egboran si obi asa egboran si oro olorun pelu alainiye ninu odale alaini fe agidi alailanu awon kan won ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni asa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati we pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se we pe a ko da awon adura wa ohun ti o sele ni we pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina wonyi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a nso fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si ilesin bi ki a ma rubo si olorun bi ki a ma sutura ri bi ki a ma se ohun kan tabi omiran a nso fun wipe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wipe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin a nso fun aye pe gbogbo awon kan won yin ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wo pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o n pe oruko olowa ko si eni ti o n pe oruko olowa amo isoli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isi la koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awon na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le a wa n ke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala ohun ti won se ni wipe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa joseph inu ni bini ati wahala pupo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya ohun ti o gbe goke ni wipe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o n se won ni wipe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o dabi eni wipe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wipe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah n so fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni wipe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je wipe ilowowo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bini ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisiyi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni jesu kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o nso fun ijo ni laodikea wipe o mo ise won ati wipe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wipe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona bẹẹni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma n ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wipe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo jesu si n so fun awon ijoye wipe ariwisi ti a ni wisi won ni wipe won ko gbona bẹẹni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se lowowo ti iwo ko si gbona bẹẹni o ko tutu emi o po jade kúrò lí ẹnu mi. Èmi ó pọ̀ jáde kúrò lí ẹnu mi. Èyí jẹ́ wípé a ó mú ààbò tí ó wà lórí wọn, a ó ṣí kúrò. Èyí jẹ́ wípé a ó yà wọ́n nípa sí Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé a ó ta wọ́n nù. Èyí jẹ́ wípé bí a ti gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé nísinsìnyí bí a bá ta wọ́n nù, bí a bá pọ̀ wọ́n jáde kúrò lí ẹnu Olúwa, kúrò lẹ́nu Olúgbàlà, wípé wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run mọ́. Ó jẹ́ mọ̀ wípé bí ìlọ́wọ́wọ́ bá jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí ìrẹ̀wẹ̀sì ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí àìlè gbàdúrà ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, èyí yóò mú kí Ọlọ́run kí ó ta ọ́ nù, kí ó sọ fún ọ wípé o kì í ṣe ti òun. Nítorí wípé ó ní bí o bá wà ní ìlọ́wọ́wọ́ síbẹ̀, wípé a ó ta ọ́ nù, a ó pọ̀ jáde kúrò lẹ́nu Olúgbàlà. Nínú Jákọ́bù orí kẹrin, Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejì, ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sì ní. Bí a bá wo ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì, a lè sọ yìí nípa wọn wípé ẹ̀yin fẹ́ ẹ̀yin kò sì ní. Bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwà òtútù, bí a bá rí ẹni tí ó máa ń ṣe ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwà bí Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀, ó ṣeéṣe kí èyí kí ó máa wọ̀ ọ́, rántí wọn pé kò lè ṣeéṣe fún ọ láti ní ìwà òtútù tàbí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tàbí ìwà òdodo tàbí ìwà olóòótọ́ láìjẹ́ wípé o ní ìgbàlà nínú ọkàn rẹ, láìjẹ́ wípé o ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, láìjẹ́ wípé o ti fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sọnà, láìjẹ́ wípé o ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, a sì ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi wẹ̀ ọ́, ó ṣeéṣe kí a rí ẹni tí ó ní ìwà rere, ẹni tí ó ní ìwà òtútù, ẹni tí ó ti di àtúnbí, ẹni tí a sì rí wípé nípa àtúnbí yìí ohun rere gbogbo ni ó ń wá sí ìgbésí ayé rẹ̀, kí o sì máa fẹ́ kí irú nǹkan wọ̀nyí kí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ. Jákọ́bù ń wí pé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé oore Ọlọ́run àti ìbùkún látòkè wá ó ń ṣàn yanturu ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé bóyá o ti ṣe ìgbéyàwó, ó ń bímọ lé ọmọ, tàbí ó ṣeéṣe kí ó wà lé ẹnu iṣẹ́, ó ní ìgbéga kún ìgbéga, tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé gbogbo àwọn ọ̀tá pátápátá ni wọ́n ti wá tẹríba fún. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ibi tí ó ti ní ìṣòro tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tàbí àìsàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan wọ̀nyí ti pòórá ní ìgbésí ayé rẹ̀, ìwọ sì ń fẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ẹ kò ní nítorí wípé ẹ kò ṣe nǹkan tí àwọn wọ̀nyí ṣe nípa wípé wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn, wọ́n kọ̀ ọ́ sílẹ̀, wọ́n pe orúkọ Olúwa, wọ́n fẹ́ kí Olúwa kí ó dáríjì wọ́n. Báyìí ni ìbùkún àti oore àti àánú Ọlọ́run ṣe dé ìgbésí ayé wọn. Ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe bóyá o ti ní ìgbàlà. Ṣùgbọ́n bí a bá ń sọ nípa ìsọdimímọ́, bí a bá ń sọ nípa pé kí a fa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé ẹ̀dá, kí a fà á tu kúrò ní ọkàn rẹ, àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ. Bí a bá ń sọ nípa ìwà bíi ti Ọlọ́run, bí a bá ń sọ nípa ìwà ìfarajọ Jésù Kristì nínú èrò, nínú ọkàn, nínú ìrìn, nínú gbogbo tí a ń ṣe, kí àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ. Bí o bá sì rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní ìsọdí mímọ́, bí o bá rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wọn, bí o bá rí ìwà mímọ́ ìwà tútù tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn, bí o bá rí ìwà tí kóra ẹni ní ìjánu ní ìgbésí ayé wọn, ìwọ ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí, ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Nítorí kíni? Nítorí wípé o kò rú ara rẹ sókè, nítorí wípé o kò di ìlérí Ọlọ́run mọ́, nítorí wípé o kàn gbọn ara rẹ kúrò nínú àwọn ohun tí ó dè ọ mọ́lẹ̀. Ó ṣeéṣe wípé o rí ẹni tí ẹjọ́ wá sí inú ilé ìsìnyìí ní àkókò kan náà. Nísinsìnyí wọ́n ti ní ìgbàlà, nísinsìnyí wọ́n ti ní ìsọdimímọ́, nísinsìnyí agbára Ọlọ́run, agbára ẹ̀mí Ọlọ́run ó ti jọba ní ìgbésí ayé wọn. Kí ni wọ́n ṣe? Kí agbára Ọlọ́run kí ó tó wá sí ìgbésí ayé wọn, ohun tí Jésù sọ fún wa ni wọ́n ṣe, wípé kí wọn kí ó dúró ní Jerusalemu títí a ó fi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kan. Èyí ni wọ́n ṣe, wọ́n dúró, wọ́n fara wọn róbọ, wọ́n jẹ́ kí gbogbo ìgbésí ayé wọn kí ó di ìfihàn níwájú Olúwa. Wọ́n sì sọ fún Ọlọ́run wípé bí ó bá fún ọ ní agbára ẹ̀mí mọ́ yìí, wọ́n ó máa gbàdúrà, wọ́n máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, wọ́n máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kan wọn. Nísinsìnyí bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á sọ̀rọ̀ bí ọba, bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ, bí wọ́n bá gbàdúrà, wọ́n á lè di ìlérí Ọlọ́run mú. O sì ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé tìrẹ pẹ̀lú ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe kí o rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní àìsàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, bi won tin wa sinu ijo be ni ati mu awon awon esan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo sibi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma pe nkan won yi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin fe e ko si ni kini se ti ari wi pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je ni ti se lowowo idi re ni wepe a je ni ti rewesi oni eyin fe e ko si ni wo awon nkan ti o tin fe ninu okan re wo awon nkan ti o tin so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o fe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin fe e ko si ni eyin pa e si n se lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba n fe ore ofe olorun bi a ba n fe igbala olorun bi a ba n fe tesiwaju nipa ti emi bi a ba n fe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wi pe enjiyan eyi je wi pe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wi pe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi èyí tí a bá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan yìí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbé kun àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yin sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yin kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá jáde wọ́n lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nǹkan wọ̀nyí kì yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lè ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àwọn ìlérí ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní ìgbésí ayé wọn ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìsọ̀dí mímọ́ a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìwòsàn kúrò nínú àwọn àìsàn tí ó wà ní àgọ́ ara wa a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé ẹ̀mí òkùnkùn ni ó ń rìn wá mọ́lẹ̀ tí a sì ń fẹ́ ní ìdáǹdè a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé àrùn kò gbóògùn ló wà ní ìgbésí ayé wa tí a sì ń fẹ́ ìtúsílẹ̀ àti ìmúniláradá a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé a ní wàhálà nínú ilé nínú ẹbí pẹ̀lú àwọn ọmọ tàbí pẹ̀lú ọkọ tàbí pẹ̀lú aya tí a sì ń fẹ́ kí ọlọ́run kí ó pẹ́ ẹ̀rọ sí ìgbésí ayé wa àti sí ìdílé wa a ní láti béèrè a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà a ní láti jẹ́ ẹni tí ń ru ara wa sókè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè ó yẹ kí a mọ̀ wípé àdúrà ṣe pàtàkì bí a bá fẹ́ ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run bí a bá fẹ́ ní ìmúṣẹ ìlérí ọlọ́run a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà wo Matthew orí 16 Matthew orí 16 láti ẹsẹ̀ 40 ó sì tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ó bá wọn wọn sùn ó sì tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ó bá wọn wọn sùn èyí ni a ń sọ nípa ti Jésù Kristì àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó ti sọ fún ọ ní ìṣáájú wípé òun fẹ́ kí wọn kí ó lè gbàdúrà pẹ̀lú òun ó mú Jọ̀hánù Jákọ́bù àti Pétérù ó sọ wípé wọ́n ní láti gbàdúrà pẹ̀lú òun òun sì lọ síwájú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní képe olúwa wípé kí a lè fún un ní agbára láti lè dojúkọ àwọn nǹkan tí ó yẹ kí òun dojúkọ àti láti lè ru ẹ̀ṣẹ́ wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wipe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon kan won yi nigba ti Jesu Kristi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan won yi e ti won iba fi dide e ti won iba fi konle e ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ihin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won abere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbesi aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wipe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wipe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ke si ma gbadura e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe ki ori ofe olorun ki o wa ni igbesi aye re e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki esi ma gbadura bi idanwo tin wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni tin bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbesi aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki esi ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si nfi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma nfe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo o ni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu n joba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won joba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon alonilowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti o ni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni o ni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi n fe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi n fe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi n fe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi n fe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe iwosan emi n fe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa
1: emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti an so ni we pe ani lati ru ara wa soke wo bi aisa ti so fun wa aisaya ori keje le ni adota aisaya ori keje le ni adota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o nso fun awa ti arewesi oni ki a jidede o nso fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o nso fun awa ti a ni lowowo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki o wo inu re mo ohun ti an so ni wo pe bi abale jidide ko ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale ke pe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o tin je gaba lori wa a ko ni gboro won mo le oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le ke pe oruko Olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin Sioni ohun ti a n so ni wo pe awon Israeli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won dobole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe a n segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o ke pe oruko Olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ki o so won di edun arin le ki a le mu nkan won yi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin Sioni bi awa papa bi a ba se nkan won yi bi awa na bi a ba le ke pe Olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun Olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodima eni ti o ni agbara Olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kuti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri Olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisin yi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba n fe nkan won yi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini bi agbonrin iti ma mi hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti ma mi hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe beeli okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti a n fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oruko Olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura kikan si olorun o ni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba n gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi n so yi ni wipe o ni ijatile ninu aye nitori wipe ko si alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o jani tile bi a ba gbẹkẹle eran ara o daju wipe a o ni ijatile sugbon ni orin samu n so wipe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori iwe pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbese aye re o ngbe olorun gbe okan mi bi o ngbe olorun ba si ngbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori wipe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wipe o le gbadura pelu ase ori wipe ati di lere olorun mu o je on ti o die ti fun o bi o ba fe agbara olorun ni igbese aye re o ye ki o kepe olowa o ngbe olorun ngbe okan mi tabi ori wipe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbese aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba se nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o kepe olowa o ngbe olorun ngbe okan mi olo ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o se yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ki ori ewe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o ngbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan won yi ni igbese aye won bi a ba nfe ru nkan be isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodi mimo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ohun gbe nigba ti ebi ba pa wa si pa ododo ti ohun gbe ngbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi ko wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba nfe awon ibukun wonyi ani lati ni ohun gbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla jesu duro o si kigbe wipe bi orogbe ba ngbe enikeni bi orogbe ba ngbe enikeni bi orogbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye anipekun ki se fun awon onilowowo iye anipekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye anipekun ki se fun awon alaile igbadura iye anipekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi dawon adura won o ni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye anipekun ongbe wipe ki a dari ese re ji o ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wipe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wipe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wipe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe isodi mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose ileri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wipe titi olorun yo fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orogbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo funi nitori ti a ko ti se jesu logo sugbon nisisiyi ati se jesu logo o si so fun awe pe nisisin ti a ti se Jesu logo wo pe bi orugbe ba ngbe ni keni o nfe igbala ni tabi o nfe iwosan tabi o nfe isodi mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi on kon ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro o ti ani lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki ileri olorun ki o di mimo se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti ani ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wi pe ko se eni tin ke pe oroko re ti o nru ara re soke lati di omo ni asale yi bi aba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wi pe a nfe awon ibukun olorun ileri olorun ki kona bi aba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe so di mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni so di mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju wi pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wipe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dede ki a si so fun olorun wipe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe kepe oruko olowa so fun olorun wipe loni o nru ara re soke loni o nji dide ko ninu orun ti o tin sun o si nfe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pepe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o nfe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo sioni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti nfo ni ku fo laye tele tele ninu igbagbo ji dide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o nfe ori ofe re ni igbesi aye re o nfe anu re ni igbesi aye re o nfe igbala olorun ni igbesi aye re o nfe isodi mimo ni igbesi aye re o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re tabi iwosan o nfe iwosan ni igbesi aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o ni ide o fe ki a gba o sile jidide ma se se ilowowo ma se je eni ko gbona ko tutu kepe oruko olowa kepe oruko olowa kepe oruko olowa o daju wipe yo gbo bo ba le kepe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe aso ogo re wo iwo jerusalemu nitori lati igba yi lo alaikola ati aimo alaimo ki o wo inu re mo kepe oruko olowa iwo nfe o ko si le ni nitori aile igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori aile igbadura o je alaini o je alaiwa bi olorun nitori aile igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori aile igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se ibogbe nitori aile igbadura o je awon ti a nsegun re ati eni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide ru ara re soke kepe oruko oluwa so fun oluwa wipe o fe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wola ni isodi mimo o fi igba gbogbo wola ni agbara emi olorun ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki o kepe oruko olowa ki o so fun olorun wipe loni o nfe igbala ronu pada awon ese re ki o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ke pe olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mimo ke pe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi olorun ke pe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi ni bi kibi ti o ngbe ke pe oruko olowa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wi pe irewesi yo pora ni igbese aye re aile gbadura yo kuro ni igbese aye re ke pe oruko olowa ke pe oruko olowa ke pe oruko olowa eyi ki se akoko fun orun sisun ke pe oruko olowa eyi ki se akoko fun irewesi ke pe oruko olowa jidide ki o ke pe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o kepo oruko olowa so fun olorun di ileri re mu kepo oruko olowa iwo nfe sugbon ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbese aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbese aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbese aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbese aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbese aye re jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki o re ofe igbala olorun anu olorun isodi mimo tooto ati agbara emi olorun ki o ba le je ti re ru ara re soke ki o kepe oruko olowa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo olorun adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun enikokan wa egba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni we pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu egba adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristo lo wa wa ninu orin dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin dafidi yi ni atiri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani nide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi so fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o so fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin laimo we pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni we pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe oro jina si igba ti a sun we pe daju daju oro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan a dabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi so fun awi pe bi ekun ti le pe de ale kan bi ibanuje ti le pe de ale kan bi irewesi ti le pe de ale kan bi inilara aini bi o ti le pe de ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa oni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a tin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nlanla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa o ni nigba naa ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu eyo soti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja shoshi to lo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won obi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan wonyi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo won ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa n yo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti nso nipa eri ti ara re o ti nso nipa idande ati itusile ti awon ni o wa nso wi fun awon elomiran lati se won lori o wa nso fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa nso fun oni awon ti nfi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wo pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mo awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe ni to to

o da bi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah iru oyin wo ni mo ni yi a da bi eni we pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju we pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabi amo yi wi pe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa eti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si omoluabi tele eni ti kija ki da si oro oloro tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so won nu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro radarada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko atiyawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbomi si omi oto ko si wi pe anbara waja nigba kan ri ko si wi pe mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa nigba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni ali nita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 100:7 orin dafidi 100:7 ke a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira.

ọwọ́ rẹ ti ń ṣe kí ni ọwọ́ rẹ ti ń ṣe kí ló ń fọwọ́ kàn kí ló ń tì kí ló ń fà mọ́ra kí ló ń mú wọnú ayé ẹ tí ọlọ́run wù ọ́ tó ní ọwọ́ rẹ o kò mọ́ ó ní ẹwẹ̀ ẹwẹ̀ kí ẹ mọ́ mo búburú ìṣe yín kúrò níwájú mi dáwọ́ dúró láti ṣe búburú ó sọ fún wa nínú Isaiah orí kọkàndínlọ́gọ́ta 59 ẹsẹ̀ ìkejì Isaiah orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkejì ṣùgbọ́n àìṣedédé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run yín àti ẹ̀sẹ̀ yín ni ó pọ́jú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́ ní ẹsẹ̀ ìkẹta sọ wípé nítorí ọwọ́ yín di aláìmọ́ fún ẹ̀jẹ̀ àti ìdíbàjẹ́ yẹn ó jẹ́ kí ọwọ́ wa kó di aláìmọ́ ohunkóhun tó bá ṣe eléyìí tó bá ba ọwọ́ rẹ jẹ́ tó ba ayé rẹ jẹ́ tó ń jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ kó kún fún èrí kó dọ̀tí tó ń jẹ́ kí èdè rẹ kó ń jẹ́ kí jíjẹ́ ẹni rẹ nígbà tó ń bọ̀ wọ́n lè má ní gbòyà láti sọ fún ẹ wípé ó ń bọ̀ ó ń bọ̀ ó ṣeéṣe kó wá sọ nípa àwọn èdè burúkú àwàdà burúkú tó máa ń sọ ó ń bọ̀ ó ṣeéṣe kó mú nǹkan tó dọ̀tí jáde lẹ́nu rẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó bá wá gbogbo ohun tó ń sọ fún wa ohun tó ń sọ fún wa ó ń jẹ́ kí ó dàbí ẹni pé ká lọ wẹ̀ torí pé ó jẹ́ aláìmọ́ láti tún wá mú ọ̀rọ̀ yìí kúrò nínú ọkàn wa ó ń ná wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ìwà ìṣe àti ìgbésẹ̀ ìmúra ó ń mú ìrira wá sínú ọkàn àti inú ọkàn àwọn ènìyàn ọwọ́ rẹ ti díbàjẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ìka yín ó kún fún àìṣe déédé ète yín ó sọ ohun àìmọ́ ète yín ipa iṣẹ́ ipa sì ń bẹ ní ọwọ́ wọn táwọn èèyàn bá rí báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ lọ sí kávárì kan tó dé lọ́rùn rere wọ́n gbọ́dọ̀ gba ọ̀nà àgbélébù kí wọ́n jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀sẹ̀ wọ̀nyí kí wọ́n mú gbogbo rẹ̀ wá sí ẹsẹ̀ kristi ká wẹ̀ wọ́n ká fọ̀ wọ́n mọ́ wọ́n á wá ní ọwọ́ mímọ́ kí ó tó lè di wípé wọ́n lè tẹ̀síwájú nínú mika orí keje mo fẹ́ wo ẹsẹ̀ ìkẹta mika orí keje ẹsẹ̀ ìkẹta ó ní ọwọ́ wọn ti múra tán láti ṣe búburú sórí wọn àwọn tí wọ́n ti pinnu ọ̀run àpáàdì pé bẹ̀rẹ̀ àwọn ń lọ nìyí wọ́n ń ṣe bí o mọ̀ àwọn kan wọ́n lè ṣe nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọwọ́ kan ṣùgbọ́n wọ́n ní agbọ́dọ̀ ṣe kinní yìí àìmọ́ yìí àwọn gbọ́dọ̀ fi gbogbo ọwọ́ àwọn dì mú kí wọ́n ta sí àwọn ẹlòmíràn lára àìmọ́ yìí wọ́n lo ọwọ́ méjèèjì pẹ̀lú ìtara pẹ̀lú ìpinnu àti pẹ̀lú ìfaraẹnijìn wọ́n á fi gbogbo ọkàn wọn gbogbo ọpọlọ wọn gbogbo ohun tí wọ́n ní pátá ó ní wọ́n fi sínú rẹ̀ kí wọ́n kí ó lè tan ibi kálẹ̀ ó ní wọ́n ń ṣe ibi ọwọ́ wọn ni wọ́n múra tán láti ṣe búburú olórí ń bèrè onídàájọ́ sì ń bèrè fún ẹ̀san ẹni ńlá ń sọ ìró ìka rẹ̀ wọ́n sì ń yí ipò torí náà wọ́n yí ipò wẹ́sẹ̀ ìkẹrin ní ẹsẹ̀ ìkẹrin ó ní ẹni tí ó sàn jùlọ nínú wọn dàbí ẹ̀gún ẹni tí ó dàbí tó dúró ṣinṣin ju ẹni tí ó dúró ṣinṣin jùlọ ó mú ju ẹ̀gàn ọgbà lọ ọjọ́ àwọn olùsọ rẹ̀ àti ti ìbẹ̀wò rẹ̀ dé nísinsìnyí ni ìdààmú wọn yóò dé nínú éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún 17 ǹjẹ́ èyí ni mò ń wí tí mo sì ń jẹ́rìí nínú olúwa pé láti ìsinsìnyí lọ kí ẹ̀yin kí ó má se rìn mọ́ àní gẹ́gẹ́ bí àwọn kèfèrí ti ń rìn nínú ìrònú asán wọn àwọn kèfèrí wọ́n ní àìmọ́ ọwọ́ àìmọ́ wọ́n á dáná sunlé onílé tàbí kí wọ́n pa ohun ìní ẹlòmíràn ọwọ́ wọn tàbí kí wọ́n ba ọmọbìnrin ẹlòmíì jẹ́ ọwọ́ wọn tàbí kí wọ́n ba aya ẹlòmíì jẹ́ ọwọ́ wọn ni tàbí wọ́n gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ọwọ́ wọn ni tàbí wọ́n ń jèrè àìtọ́ tàbí wọ́n ń lo
ọgbẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn ọgbọ́n wọn àti agbára wọn láti jẹ́ kí ẹnìkan kó ṣe bí ọwọ́ wọn ó jẹ́ àìmọ́ wọ́n sì ń ṣe ìbàjẹ́ wọ́n ń ṣe ìdìbàjẹ́ àwọn òkejì èkejì òun ni ṣíṣe ìdámọ̀ àwọn ọwọ́ ìkọ̀kọ̀ tí ń ṣe àkóso ṣíṣe ìdámọ̀ ọwọ́ ìkọ̀kọ̀ tí ń ṣàkóso sọmọ nǹkan tí ó wà ní kọ̀kọ̀ nígbàtí ẹnìkan bá fi ọwọ́ pamọ́ síbẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ náà tó fi pamọ́ yìí ó ń ṣe bí nínú ẹ̀ ọlọ́run sì tún lóye pé o ti fọwọ́ ẹ pamọ́ o ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ń ṣe bí pẹ̀lú o fi ojú rẹ pamọ́ síbẹ̀ ọwọ́ rẹ o ti yá ọwọ́ ẹlòmíràn ó ń ṣe bí ìwọ wo Samuel 2:14 mo fẹ́ kà níbẹ̀ láti ẹsẹ̀ 19:19 ó ní ọba sì wí pé ọwọ́ Joabu kò ha wà pẹ̀lú rẹ nínú gbogbo èyí Joabu kò sí ń bẹ̀ Joabu kò farahàn gbangba níbẹ̀ ó jẹ́ ẹlẹ́gbẹ̀wẹ́ ọlọ́gbọ́n búburú ó fẹ́ yan ẹnìkan láti lọ sọ́dọ̀ ọba kó lọ sọ fún ọba àwọn nǹkan bí ẹni wípé ntòbìnrin yẹn ń sọ ó jẹ́ látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ wá ọwọ́ Joabu ó wà a ò rí ṣùgbọ́n farapamọ́ nígbàtí obìnrin náà dé tó sọ ọ̀rọ̀ náà ìtàn tí ń tan ní jẹ́ láti ṣàkóso ìpinnu ọba ọba rí i pé ó ní ṣé ọwọ́ Joabu sí nínú ọ̀rọ̀ yìí níbí nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí obìnrin náà dáhùn obìnrin náà wí pé nítòótọ́ kí ni ìwọ ó ṣe rò irú nǹkan yìí sí àwọn ènìyàn náà kò sí ẹnikẹ́ni pé ọba mi ó ti sọ pé Joabu ìránṣẹ́ rẹ òun ni ó rán mi òun ni ó sì fi gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí ìránṣẹ́bìnrin rẹ ní ẹnu nígbà tí o bá o ò fẹ́ ṣe nǹkan tààrà fúnra rẹ o ò lè ṣe léyìí fúnra rẹ tààràtà àyídáyidà kò lè fààyè gbà ọ́ láti ṣe kínní tààràtà wa ni ìwọ nínú gbogbo èèyàn bó o lè ṣe lè sọ eléyìí báwo lo ṣe lè ṣe eléyìí báwo lo ṣe lọ sí ọ̀nà yìí ṣùgbọ́n o fẹ́ kí nǹkan búburú o ṣẹlẹ̀ má sọ pé mi mo gbẹ́ o má ṣe dárúkọ mi o má ṣe sọ fún wọn pé mo rọ o ṣùgbọ́n kò lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ kó o sì sọ báyìí sọ ìtàn náà lọ́nà báyìí báyìí yóò tàn jẹ kò ní mọ tí ó ṣe mọ́ yóò mú lójijì yóò bá lójijì ẹni náà wá wá o wá mú ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn wá ọ̀rọ̀ tí ó ń yí ọ̀rọ̀ ayé wa po tàbí nǹkan tó mú ibi wá tàbí nǹkan tó ń ṣàkóso wa tó ń rán wa ní iṣẹ́ aṣiwèrè láti lọ ṣe tàbí láti lọ sọ nǹkan tó lòdì síbẹ̀ ò dúró lọ́wọ́ ẹ̀yìn ìwọ lẹni tó ń ru nǹkan yẹn sókè ọwọ́ rẹ kò mọ́ ẹni náà wá di ìránṣẹ́ ó di ìránṣẹ́ fún ọ lọ́kùnrin lóbìnrin ìṣe ibi tó rán tí ọlọ́run ti dá ọ lẹ́bi ọlọ́run mọ̀ kó farapamọ́ ọwọ́ rẹ wà ńbẹ̀ tó ń ṣàkóso ìṣe tó ń yọrí sí ibi yìí ìwọ wo 11:14 ó sì ṣe ní òwúrọ̀ David sì kọ̀wé sí Joabu ó fi rán Uriah ó mọ ìtàn náà David yìí ó ti ní ìṣekúṣe ohun tí ò ṣe tẹ́wọ́gbà ìbáṣepọ̀ tí ò tọ́ pẹ̀lú aya Uriah aya rẹ̀ ó wá lóyún báyìí ó sì wà ní ó ti lóyún àwọn kan wà
ti a ti koja ojo liloyun sugbon won se bi bakan na nipa ti Dafidi ba se ba o ti loyun bayi bayi nkan na yo farahan awa so fun a on ti Dafidi se o ko iwe o si ko nipa owo Uriah fun rara re oko obirin yi wese ike dogun 15 ni ese ike dogun o si ko sinu we pe fi Uriah siwaju ibi ti ogun gbe le ki ese fa seyin kuro lodo re ki won le ko lu ki o si ku bayi owo ti a ri ni gbangba ti Davidi on ko lo fi pa Uriah sugbon o ran iwe o fi ran rese to nko Uriah o si wo Davidi o dabi eni mimo adari en ton sakoso go ati ija na Uriah o gba le iwe na o mo tan na sugbon wo ori kejila ese ikesan ori kejila ese ikesan ese ti wo fi kegan oro Oluwa ti iwo bi se nkan ti o buru ni oju re ani ti iwo fi fi idapa Uriah ara Hiti ati ti iwo fi mu obirin re lati fi se obirin re o si fi da awon amori pa wole yi o ni ese ikewa ni ese ikewa o ni je nitori na ida ki yo kuro ni ile re titi lae nitori pe iwo gan o gan mi iwo si mu aya Uriah ara Hiti lati fi se aya re o mo nigbo se awa je ki o mo pon lo se olorun mo gbogbo o mo nti o dana re o mo nti o nda logbon o ma on to se ibi to se o le se nipa pe kelomi o be se o le se nipa owo elomiran sugbon olorun so wi pe mori o mori o le fele ipamo o ni owo mimo o mura fun orun rere to ba si je wi pe o tin se nkan kan bi eleyi o nlo awon elomiran lati se bi o nlo awon elomiran lati puro o nlo awon elomiran lati le so paro ti o da ile olorun ipejopo en olorun lati daru owo re ko mo o fe ki a gbe iru igbe aye to je pe a o mo wi pe owo wa mo a o se nkohun buburu nipa owo wa be ni a to fowo wa pamo ka wa lu elomiran ka wa ran won lati lo je ise elese lati lo se se lati lo so ohun to je ibi ise aposteli ori keji a fe ka ese iketa le logun ise aposteli ori keji a fe wo ni ese iketa le logun eni ti a fi leyin lowo nipa igbimo imo ati imotele olorun ohun ni eyin mo ti e si fi owo awon eniyan buburu kan ma gbelebu ti e si pa Peteru n wa sun fun awon eyan ni Jerusalemu ni ojo Pentecost o so wi pe nipa owo buburu yin e ri awon owo buburu won yi awon eyan ti won o se ikan ma gbelebu sugbon eyin le ni le dana ikan ma gbelebu yen eyin gan ni owo yin wa ninu oran pipa Kristi ele to ku won wa so ni ese ikerinde ni 36 o ni nje ki gbogbo ile Israeli ki o mo daju daju pe olorun ti fi Jesu na ti eyin kan mo agbelebu eni ti eyin kan mo agbelebu bayi won o lo sibe lawon fun rara won ki won o mu eso ki won o gbe olusoke ki won o kan Kristi mo agbelebu won se nipa lilo elomiran won se nipa se awon elomiran sugbon so wi pe eyin le se jiro amo wi pe lilo owo awon elomiran iwo ni o dana ikan ma gbelebu
ni ese ketadini ogoji o so wi pe nigbati won gbo okan won gbogbe won okan won gbogbe o si so fun peteru ati fun awon aposteli yoku pe ara kini ati jebi bayi o ani dalebi okan kini awa ki o se won ronu pada lati wo keta iketa anwo egbe ti awon okan ohun apadi ti adalebi idalebi egbe ti awon okan orun apadi ti adalebi aso fun anu Jeremiah ori keta din logun Jeremiah ori keta din logun 17 ese ikesan okan eniyan bu o kun fun etan ju ohun gbogbo lo o buru jai okan re ntan je ni ma se enikan ni ri mi okan ntan je ni okan imo ni yen ti mi o ba ti o ba ni mo mi ti won ni ri mi mu ti won oni si awari mi mo le se oni okan to ni pada ni oni oju lowo igbala to ba je pe gbogbo nto nkan gan ni wi pe pe won oni mo pe mi ni mo fara pamọ nibi kan mo si ma sakoso gbogbo ise bi ti won fe se ni won gba ti won ba ku ti ri mi emi o mo bo mo si bo lowo odajo eniyan o gba olorun gbo ni olorun ko sinu ero re o ronu pe olorun ri ohun gbogbo ta nse olorun ri okunrin tabi obere to nbe ni koko o ronu nipa ile rara o ti e gba olorun gbo ni to ba gbo olorun gbo tabi ko gbo olorun gbo bi awon farisi tabi ko gbo olorun gbo bi awon sadusi o gbo olorun gbo bi awon elese ti o ni ipado okan lawujo sugbon to ba je wi pe o gbagbo nitoto pe olorun be ni bi gbogbo pe olorun ri ohun gbogbo ki olorun mo ohun gbogbo ki olorun yo se dajo ohun gbogbo buburu eleyi o gbagbo okan re o ntan ni je o ton je o ni okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o buru ja ta ni le mo wese ikewa ese ikewa o ni emi oluwa ni wa wari okan eniyan emi nda inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re idire to bi je pe nu Isaiah ori karun lati ese ikerin Isaiah ori karun lati ese ikerin o so wi pe kini aba se si ajara ogba ajara mi ti emi ko se ninu re nigbati mo wo pe ibaso eso ese ti o fi so eso kika o so wi pe gbogbo nkan ti mba ti se mo ti se fun wa fun aye o ti ran Jesu Kristi o gbegbe aye to pe igbe aye apere o si lo si ori agbelebu o ku fun wa o wa so wi pe enikan to ba fe ko wa o ni enikan to ba wa ohun oni tanu bi o ti ki o ri ani anfani lati ni owo mimo ni le kafari latodo Kristi pe o le we o le darijin o le we wa mo o le so aye wa dotun kini olorun tun ye ko se ti o se fun igbala wa nigba na o le so kan wa di funfun o le wo kan wa mo o le so wa di mimo ko si je ka gbe igbe aye to se tewo gba ni waju re se amura to lati gberu igbe aye be tabi a ninu dido ninu si se ibi wa tabi ati fara waji patapata lati se bi ti a o ti e bi kita lati fe wo oju enike ta fe mo kabari olorun so pe kilo ye ki n se ti emi ko ti se fun awon eyan mi wese iketala ese iketala oni nitori na awon eniyan mi lo si oko eru nitori ti oye ko si awon olola won di riru ati opolopo won gbe fun ongbe ni ese ikeji ni logun 18 ese ikeji logun 18 egbe ni fun awon tin fi asan fa iwa buburu o fi won we bi eni pe won duro ni tabi won joko ni
ti an wa fi ara won soju otun won yen ti won ba ni anfani lati jade lati lo se bi yen gan won a do ni koko yen won a dogbon won a fa ese wa sodu ara won o ni egbe ni fun awon tin fi ohun asan fa iwa buburu ati awon ti o dabi eni pe o fi okun keke fa ese o so fun wa ninu osia orikeje osia orikeje ese ikeji ese ikeji osia orikeje o ni won ko si duro o ni okan won pe emi ranti gbogbo iwa buburu won awon kan wa wa ka oro na wa keko oro na wa gbo oro na sugbon nigba to ba di pe ka wa fi si se won ki ronu nipa oro olorun won a kan ma gbegbe aye won bi a se ngbe won a fowo won gbo idibaje bi a ti ma fowo won da gbo idibaje won a ba okan won je ati emi won bi won ti ma nse nigba gbogbo won o ronu nipa olorun won ko si ronu okan won pe emi ranti gbogbo iwa buburu won nisisiyi ise ara won duro yi won ka won wa ni waju mi o so fun wa no mati ori ketalelogun 23 ese ike dogbon mati ori ketalelogun ese ike dogbon egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe so feran bi jesu christi ti o fe netan ni kan ni je ninu iwasu re so gbadun re so ma riri jesu and to je pe o fun rara ni otito pe koni da oro papo mora won koni ma dogbon soro koni ma soro pelu aditu koni ma soro pelu nkan ti o ni yi o o fe ki won o de orun rere o fe ki won o ni owo mimo ati aya funfun o fe ki won ki o mo wi pe won se nti oto to na so fun gbangba o ni egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin nfo ode ago ati awo poko mo sugbon inu won ko fun ireje ati wobia wese ikeji din ni ogbon 28 oni gege be ni eyin pelu farahan ni ode bi olododo fun eniyan olododo ni waju eniyan o mo oran ti Judas Iscariot Christ nikan lo mo wi pe ko ni owo mimo ko si ni aya funfun gbogbo awon omo yoku won ro wi pe nkan kan na ni won mo nigba lo na nigba la ani so di mo on na ni so di mimo won dabi ani pe won ni ojuse kan na a si ran won jade papo o mo bi Peteru Johanu ati Jacob ati Matthew bi won se mu alaisan larada e wo Judasi o na o loruko Jesu o wa alaisan gbogbo won pada de won o so wi pe gbogbo awon eyan yoku sase yori sugbon Judasi nikan soso ni o sase yori rada o ko se ni to to furasi sugbon Jesu wi pe Judasi nto fe lo se yen se kankan sugbon egbe ni fun okunrin na nipa ni ti a fi omo eniyan a fi han gbogbo awon yoku gbogbo won won ti e fura rara pe Judas Iscariot ni eni na o mo die o mo ogbon da si oro re o mo gbon da o mo egbon eyin koro yin o lu owo re ko lo sodo awon farisi pe ki le fun mi ma fi han fun yin ko si kankan ninu awon omo eyin to ku ti won mo wi pe on dogbon kankan buburu sugbon kini ere kini fun Judas agabagebe apada seyin to ba jere gbogbo aye to si padanu emi re o so wi pe gege be ni eyin pelu farahan ni ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekunfo agabagebe ati ese ni ese iketalelogbon o wa so wipe eyin ejo eyin omo paramole eyin yo ti se le yo
ninu ebi orun apadi ebi orun apadi awa si koko keji bayi koko keji awo owo mimo ati aya funfun ati da ati be kabari wu leyin gba ta jewo ta ronu pada pelu eje odu agutan o wewa mo o wewa mo o si aye wa pada o wa wewa mo o so wa di funfun nitori pe be awa ni owo mimo ati aya funfun owo mimo ati aya funfun ti awon eniyan mimo ti won lo si orun rere nigba to ba ni gbala ni toto ti o ti je omo ilu orun wa mo lora se nkan to ba nse o ni mo fi yara wa nwara se nkan rotin ta ko wa nilewe won ni ko wo ko to be nigba to da tun bi wa bere lowo ara re mama kanju pupo akoko wa nbe ko wa so wi pe kini yo je abajade nkan ti mo fe se ti mo ba se kini yo je itumo eleyi ni waju oluwa ti nba se eleyi kini yo je abajade ti nba se eleyi ti nba fowo kan ti nba mu ti mo ba fi si enu mi ti mo ba fi dogbo bo kini yo je ohun ti o tinu e jade sodo mi ni ojo ikeyin ti nba se nisisiyi to lo sinu akosile mo kan ro wi pe nigba ti won o ba ti mo nigba ti won o le ri mi mo le se rara o le se to ba ro ni po run rere awa tani igbala tani ojulowo igbala ni opolopo odun seyin bayi ki a to se ohunkohun a ma bere bere lowo ara wa se mo fe doju ko sisi atunse lori nkan ti mo fe se ere ati adun ti mo fe je ninu nkan yi bayi ti n ba wa se bayi se mo ronu nipa ipa dandan sisi atunse ti mo lati se nigba ti n ba se tan tori na awa ri pe ohun to le ni mi o ni fe lo satunse be lori eleyi tori na a jawo nu e ani se ani je ani famu ani gbemi a o ni faye gba eleyi ko wa ninu igbe aye wa se mo le doju ko lorun ni ojo ikeyin lori nkini yi se ma fa kini ko ba aye mi je ko ba anfani mi je ko di mi lowo lati ni orun rere a mo bere bere lowo ara wa ka to se nkan nigba na awa to je pe ni toto la ni igbala ni opo odun seyin tori eleyi la se nla kaka nipo ori ofe re nipa iranlowo re nipa iranwo re a yi se nko to je wi pe a o le fe lati tun se a lati tun se o di dada ka tun kan na se ko to di pe a fi aye sile ka wa re koja lo si orun ni waju olorun a fe pade kini ni waju ite idajo nla funfun nla a fe le so wi pe ore ofe olorun pa mimo eje jesu christ o wu emi o si pa mimo ni mimo owo mimo ati aya funfun ti awon eniyan mimo ti n lo si orun rere awo mati ori karun awo ese ikejo ni ese ikejo o ni alabuku fun ni awon ninu funfun nitori won yo ri olorun awo meta labe eleyi akoko akoko a fe wo owo mimo ti awon okan ti n lo si orun rere ikeji okan funfun ti awon eniyan mimo ti ilu orun iketa ojulowo otito ti o fidi ti a fidi re mule pelu iduro sinsin ninu memory le orun rere awo akoko akoko awo okan awo owo mimo akoko ni owo mimo ti awon okan ti n lo si orun awo job ori keta din logun job ori keta din logun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lagbara siwaju eni to ba ni owo mimo yo ma lagbara siwaju ati siwaju bi akoko tin lo bi akoko se nwa ipenija ta ndoju ko on gasi awon idanwo ta ndoju ko won tubo
le si to yo ni lenu ihale mo ta ri o nga si to le gbe mi eyan nigba ta wa lewe ani owo mimo ni waju oluwa idanwo wa o je awon idanwo kekeke yen wo lagbara pupo a le bori won a se pa owo mimo mo sugbon bi ojo se ngori ojo awon penija ye wa nle si ihale o npo si o dabi eni wipe o fa ni mara si bayi o opo awon eyan won wa ndi alailera won lagbara mo bi a se ndagba ninu aye ti an doju ko awon ipenija nla bo se ndarugbo opo awon eyan won mo di ojo eru a mo ba won awon nkan ti won duro fun ni igba ti won wa ni odo won o le duro fun won mo bayi tori pe o dabi eni pe won ta hale mo won ati hale mo won won wa ro wi pe oru ti gbona ju ni opolopo igba bayi won wa ka won ju wole sugbon Job so pe ko ye ko ri be Olorun to ran wa lowo nigba ta kokko gbagbo o si wa nbe Kristi to ngbe inu wa nigba na o tobi ju onko tabi enikeni lo ninu aye o ni olododo awon ti o ju olododo nipa igbagbo ati a ju olododo nipa irubo Jesu Oluwa wa wa di owo mimo won mu won di ona won mu oni ati olowo mimo yo mo lagbara siwaju ati siwaju ami wa mo lagbara si loruko Jesu o ye ko wa ye wa wi pe obori ni ko owo mimo pelu igboya ninu okan ni awon ibere irin ajo aye re tori pe ni igbala re ni bo sese de ni igbala o ni agbara ju ani tin de wo lo o lagbara ju awon eyan ti an pe o lati wa se bi pelu won tabi n to je iri pelu won sugbon bayi gbogbo awon eyan won ye ti an dan wo nigba yen lohun ati gbogbo nkan ti won to nfa sodo won nigba na ti o lagbara ju lo nigba yen awon to ndan wo loni awon ti o ntan lodi oni awon to je pe won fa mara lodi oni won ti lagbara ju awon to ndan wo nigba yen lo tori na to ba wa ni oju kan na ti daniloju ni oju kan na ti igboya oju kan na ti oko won o bori e sugbon to ba je pe ota to de awon oludanwo de oni awon odudanwo to ni awon to doju ko lodi oni to ba ga to ga to lagbara ju ti ateyin wa lo ti wo pelu fun rara re to duro niwaju oluwa awon to ba di odu oluwa a o tun agbara won se o wa di alagbara si ju bo ti ni agbara ni opo odun seyin bo ti wu ki alagbara tabi ota en tin tan ni ko lagbara to wa bu wa bori won emi o bori won nigba gbogbo ti an ba fo subu o lagbara bo ti ye ko lagbara ni ti an ba da okan re ru o lagbara bo ti ye ko lagbara ni to ba so pe ko buru mo si lagbara bi mo se wa ni ogun odun seyin ele o le ran lowo ele o le ran lowo o gbodo ni agbara ju bo se lagbara ni opo odun seyin fun o lati le pa isegun re mo wa pa isegun na mo awa si keji keji oni oju okan funfun ti awon eniyan mi ma tin lo si orun awo ise aposteli ori kedogun afeka lese ikesan ise aposteli ori kedogun ese ikesan ese ikesan la oka nibe ko si fi yato si arin awa ati awon o fi igbagbo we won ni okan mo ko fi yato saarin awa ati awon ni ati olorun ko fi yato saarin iwo ati inoku ori ofe to fi fun inoku yo fi fun won na laarin ni ti olorun o ko fi yato saarin iwo ati danieli laarin iwo ati sedraki mesaki ati abegnigo ori ofe kan na to fi fun won okun kan na to fi fun won iduro agbara to fun won nigba na
o mura tan lati fi fun won na ko fi yato saarin awa ati awon wo peteru ko fi yato saarin peteru ati Cornelius ko fi yato saarin won ati peteru ati paul ati sila ori ofe olorun o si nsan o ku akowo sile agbara olorun o si wa larowo to won bori ni akoko ti won won si pa iwa funfun mo okan funfun won pa mo iwo no se mo ni o le se oluwa ko ni din ori ofe re ku tabi agbara re ku tabi ileri re ku tori pe won lo to nbere ko si iyato o so won di mimo o so awa na di mimo o we won mo o we awa na mo o pa won mo o tin pa awa na mo ni oruko Jesu o so wi pe ko si fi yato si arin awa ati awon o fi igbagbo we won ni okan mo nipa igbagbo ni ona kan soso to fi nsere inoku nipa igbagbo Abraham nipa igbagbo ni Samuel nipa igbagbo Danieli nipa igbagbo Shadrach Meshach ati Abednego nipa igbagbo igbagbo yi on lo tun bere loni olorun o si yi pada won gbagbo pe olorun yo pa won mo bo lowo idibaje aye iwo na si gbagbo pe olorun yo pa omo kuro ni ibaje to yi wa yi wa ka idibaje to yi wa ka ko fi iyato si arin awa ati awon o fi gbagbo we won ni okan mo yo se fu olukuluku wa iwo wo leyi awon wo Timothy keji ori keji mo nka ese ikokanlelogun Timothy keji ori keji ese ikokanlelogun bi enikan ba we ara re mo kuro ninu won yi ohun o je ohun elo si ola ti aya si oto oro na re o ti aya soto ti o si ye fun lilo baale ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo ni ese keji le logun 22 oni ma sa fun ife kufe iwe si ma lepa ododo ja saku oni ni eleyi ko wa na lepa eleyi ododo igbagbo ife alaafia pelu awon tin kepe oluwa lati nu okan funfun wa won kepe oluwa lati nu okan funfun wa oluwa ti fun won ni iwa funfun ninu okan yo fi fun olukuluku wa bakan na awon peteru kini ori kini ese ikerinla peteru kini ori kini ese ikerinla gege bi eleti omo bi awon eleti omo ni afi ara yin dasa bi fe ku fe atijo ninu imo yin ese ke dogun sugba gege bi en ti o pe yin ti je mimo be ni ke yin na si je mimo ninu iwa yin gogo ninu iwa yin gogo ninu iwa yin gogo iwa losan iwa ni oru iwa ni rebi iwa wa lode ebi wa iwa wa pelu awon onigbagbo iwa wa pelu awon alaigbagbo pe wa ri daju pe olorun tete si gbogbo iroro ta nso o nke si gbogbo igbe aye ta ngbe o nke si on ta se ni gbangba atun ta se ni kokko sugbon bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ke eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo wese ikerin di logun 16 oni nitori ati ko pe e je mimo nitori emi je mimo so ti ro ninu pa eleyi e je mimo nitori pe mo wa ndi pa live rara e je mimo nitori ti yawo mi ba gbo eleyi pe mo niru ero buru ti anfura si pelu omobirin e aya mi inu re o yo baje yawo mi si ni eje ruru n o si fe ki eje riru re ko po se rara eje mimo nitori mimo ni emi je lati orilede si orilede olorun kan na ni o emi je mimo lati ijo kan lo si ijo miran olorun kan na ni nitori ti emi je mimo ninu koko ni gbangba olorun kan na ni tori pe emi je mimo idi ti a fi ni iwa mimo iriri iwa mimo yo pinu boya
a o pa iwa mi mo boya o pa iri mo tabi be ko mo gbodo je mi mo kilode tori pe mo fe si census ti o ba sanfani fun lati census nko mo fe je mi mo tori pe mo fe ki awon eyan kan mo riri igbe aye mi to ba je pe ngo ba je mi mo won o wa mo riri igbe aye re nko kilo se ngba na a gbodo ni edi ete to je mi mo nitori ti emi je mi mo tori e la bi gbodo je mi mo olorun je mi mo ti o ba ti e sokunrin kan tabobirin kan ninu aye yi ti won o ri nkan ti mo se mo gbodo je mi mo tori pe olorun je mi mo ti a ba nlo sodo olorun lorun rere ta ba ma gbe pelu olorun lorun idire to bi gbodo je mi mo alabuku fun ni awon olokan funfun tori pe won o ri olorun o so wipe e je mi mo nitori ti emi je mi mo wese ikejilelogun 22 ni ese ikejilelogun o ni niwon bi eyin ti wi okan yin mo nipa igboran si otito nipa emi si ife ara ti ko ni etan e fe omo ni keji yin gidigidi lati okan wa okan funfun e ri pe e fe ara yin omo ni keji yin to ba fe ran nikan pelu okan ti o mo eleyi se fe ife ku fe niyan to ba fe nikan nitori ero to lodi eleyi ki se fe eleyi agabagebe ni to ba fe ran nikan ti ki se lati okan funfun okan ta so di mimo mu obere on kon ni mu o ma wa ere kankan ni mi o ma wa ere kankan ni mo ma wa pe won o san pada fun mi rara mo kan gboro si oluwa lenu mo fe ran awon ara mo fe ran arakunrin mo fe ran awon arabirin pelu okan funfun ti ero kan ba farasi ninu okan ero to lodi ti ero ero buburu ba wa ta nreti ti e igbadun ti o da ta ba nreti re ta wa fife ran si awon eniyan olorun mo o mo ero okan wa eleyi ni waju olorun ki se ife ti olorun oni ke ri pe e fe omo ni keji yin gidigi lati okan wa awa bayi si iketa nibe iketa ni awo ojulowo otito ti a fidi re mule pelu iduro sinsin ninu mimorile orun rere ta morile orun rere a duro sinsin efesu ori kerin ese keta le logun ki a si di toto ni emi inu yin ni ese kerin le logun 24 o ni ki a si gbe okunrin toto ni wo eyi ti a da nipa ti olorun ni ododo ati ni iwa mimo otito ori be iwa mimo otito iwa mimo ayederu wa iwa mimo alagabagebe wa iwa mimo ti a fe kawe o fe kan wa gbagbo iwa mimo ofege wa tanfiran ni gbangba ni waju awon aladugbo wa ki won le so wipe ah omo eniyan o je mimo gbogbo eleyi ko je nkan kan ko tumo nkan kan fun o tabi fun olorun sugbon otito ti wa mimo toto lati nu okan re boye eyan ri o boya won yin o tabi won yin o boya won ma riri re tabi won ma riri re boya won yan bola fun o tabi be ko boya won senu ni bi si o tabi be ko ohun ko to kin won se oni eleyi ni fun olorun okan mi aye mi ohun gbogbo ti mo ni o wa fun olorun o wa ni iseda otun ninu ododo yi ati iwa mimo otito eleyi ni iwa orun to ye ka ni ka si duro sinsin ninu eleyi ka duro sinsin ninu eleyi bayi awon kan wa ti an duro sinsin to je pe oju kan ni an ti n poyi ti an poyi loju kan bi awon omo israeli gbogbo ogoji odun ye won kan lo won rin ajo won duro sinsin sugbon won o tesiwaju lo si ile leri won o fe duro sese bi eleyi o duro sese duro sese ko ma se nkan kan na ko ma rin loju kan na o tesiwaju awon elomiran won duro sese sugbon won duro sese ninu kikajo o tesiwaju
won o tesiwaju won kan duro sisi sugbon ohun ti an so nipa re ni pe ka duro sisi ka ma gbegbese ti o ma te lo si orun rere ti o ma ti o lo si orun rere pe n to nfe oni pe loni o gbodo fikun itesiwaju lo sono orun rere ose yi o gbodo si afikun itesiwaju si orun rere isele yi tabi nkan to nse yi ati nkan ti mo ndawo le yi ninu ijoba olorun mo duro sisi ninu re mo nse dede mo tejumo sugbon sibe sibe o mu mi sumo iwaju iwaju se mbere lowo ara mi ibere ki won na bere bere lowo ara re se awon kan wa ti mo duro sisi ninu re sugbon ko fun won ni tesiwaju se awon kan kan wa ti mo ni ogbon lori e ti mo si nduo ninu e ti mo se dede ti o si kun tesiwaju se awon kan kan wa ti mo duro sisi ninu re ti mo duro sisi ninu re sibe n o le so wipe oni o dara ju ogbon ojo to ti koja lo e je ka tu ogbogbo ta se yewu ko ba le je pe itesiwaju ti a ni ifa iwa mimo ta ni o sun wa lo soro o mu wa sun wa sumo sumo ohun ati ojo ologo a n wo Tesalonika kini mo n ka ori keta ese ikejila Tesalonika kini ori keta e wo ese ikejila ki Oluwa ko je ki o ma po si ninu ife si ara yin ki Oluwa ko mu yin bi si ke si ma po ninu ife si omo ni keji yin ati si gbogbo eniyan gege bi awon ti se si yin ese iketala o so wi pe ki a ba le fi okan yin bale ki a ba le fi okan yin bale ni elabuku ninu iwa mimo ni waju Olorun ani baba wa nigba ati wa Jesu Kristi Oluwa wa pelu gbogbo awon eyan mimo ki eleyi ko se se nu aye olukuluku wa ni oruko Jesu an wa si koko keta bayi owo ti a ya soto ati okan ti nfa ya ran ti awon iranse akede awon iranse akede tanu ni iranse akede ti an kede fun aye won pe Kristi o n bo won si n kede leyi won pariwo nipa re kikan kikan won n so fun awon elomo nipa re pe Kristi o n bo won mu awon elomiran ki won ma mura sile fun bibo Oluwa ninu Isaiah ori ogoji ese ikesan Isaiah ori ogoji ese ikesan iwo ni rere sioni gun oke giga lo iwo ni rere Jerusalem gbe ore soke pelu agbara gbe soke ma beru wi fun awon ilu Juda pe ewo Olorun yin o nbo wo Olorun yin so fun gbogbo awon ti o wa ni Juda titi won o fi ni ni iye meji kankan ninu okan po nbo o nbo laipe o nbo lojiji o fe wa fun awon eyan re o so fun anu Mati ori ke 25 a o ka ni ese ikefa o so pe Mati ori ke 25 ese ikefa o sugbon laarin ogajo igbeta soke wi pe wo oko iyawo nbo wo oko iyawo nbo e jade lo pade re o fe ka je akede bi eleyi ti o lo so fun awon eniyan ladugo wa ti a lo so fun awon eniyan gbogbo to nbe ti a fe gbo ti wa pe Oluwa nbo ani owo mimo na ani okan funfun na gege bi enikokan wa gege bi omo Olorun ati ni mura sile fun bibo re sugbon o fe danikan lo fe so fun awon elomiran bi a se ni owo mimo bawon na se le ni owo mimo o fe so fun awon elomiran bi a se gba okan funfun bi awon na se le ni okan funfun ko ba le je pe nigba ti won ba wa owo mimo ti a fi je ato okan to mura gaga bi akede a fe wo nkan meta akoko awon akede ti n fi ara won jin ti won kede ipadabo re ti o daju kikan kikan owo ti a ya soto ni ikeji ti n pese awon omo ibile sile fun ipadabo re lojiji iketa okan to ni igboya to n so awon eyan mimo di mimo fun bibo re tun sumale
a fe wo akoko awon akede ti won fi ara won je ti won kede pada bo re to daju kan kia kan o so fun anu sakaraya ori kesan ese ikesan nu sakaraya ori kesan a o ka lati ese ikesan oni iwo omo birin si oni ma yo omo birin si oni opa re nbo oba re nbo ke so ba re nbo wa sodo re ododo ni ohun o ni igbala o ni irele o se go ketekete ani omo ketekete omo ketekete ele ni aso tele pe christ nbo o nbo ni igba kokko fun igbala gbogbo araye fun irapada gbogbo eniyan lapapo gaga bi akoko na se nsumo etile sakaraya o so wi pe so fun won kiesi oba re nbo ohun ti won se ninu mati ori kokan le logun niyan 21 ni ese ikerin mati ori kokan le logun ese ikerin gbogbo eyi ni a se ki eyi ti a ti so lati enu woli iwa ki o le se pe ni ese ikarun o ni e so fun omobirin sioni pe kiesi oba re nbo wa sodo re wo kede bibo re lakoko awa na anilo lati kede bibo re lekeji oba re nbo o joko lori ketekete ati lori omo ketekete ekeji awo owo ti a ya soto tin pese awon omo ibile sile fun ipadabo re lojiji yo de lojiji malaki ori keta anka se kini malaki ori keta se kini kesi emi yo ran onise mi yo si tu ona se ni waju mi ati oluwa ti eyin wa yo de ni ojiji sinu tepile re ani onise majemu na ti inu yin dun si kesi o nbo wa ni oluwa awon omo ogun wi o wa kan wa bayi lati kede ipadabo kristi lekeji yo wa lojiji ohun to so ni o pe o nbo lojiji wo tesalonika kini ori kini ese ikarun tesalonika kini ori kini anka ni ese ikarun o so nipa bibo oluwa o so wi pe sugbon ni ti akoko ati igba o ni e ko nilo kin ko eleisin ese ikeji o so wi pe eyin pelu ti mo e ti mo daju pe ojo oluwa nbo bi o le loru lojiji ni yo wa daju ni ese keta oni nigba ti won ba wi pe alaafia ti ailewu nigba ti aye yo mo pe ohun gbogbo lo dede ese keta tesalonika ni ori karun la nka bayi pe alati mo mura sile fun iwa laju npo si bayi alaafia yo wa kari aye oni gba te ba so pe alaafia ti ailewu oni gba na ni paro ojiji yo de sori won gaga bi robi lori obirin ti o loyun won ki yo si le sala awon ti won ti deni igbala oluwa yo de lojiji awon yi won o si le won ni le sala awon ti won ba wo won je pelu abetele ati iwa idibaje won mu owo won doti pelu eje won mu owo won baje pelu iwa iri ninu aye yi kristi nbo nigbati kristi ba de boya won si so pe mo mo pe kristi nbo sugbon mo bi o tin so lati aimoye ojo re ma tun gbogbo nkan se to ba ya ma se nkan to ba to ni ona to ye to ba ya sugbon mo be se le ina won si nbo won je lojiji oluwa yo de oni won ki yo si le sala idire ti oluwa so fun wa ninu maku ori ketala maku ori ketala 13 ese ikarun ni ogoji 35 oni nitori na e ma sona nitori eyin ko mo igba ti ba le ile nbo wa bi ni ale ni tabi laarin ogojo tabi ni akuko tabi ni owuro ni ese ikerin ni ogoji 36 pe
nigbati o ba de ni ojiji nigbati o ba de ni ojiji ki o ma se ba yin ni oju orun ese iketa di ni ogoji o ni ohun ti mo wi fun yin mo wi fun gbogbo eniyan e ma

baba jade wa o beere lowo omobirin re omobirin ye o wa ninu ni itan ti ajo ndese baba ni kilo se yen omo yen omobirin yen dipo ko tete si baba re o fe pe kilo se bi kilo le te kilo kimi ni lo mo fe ran odomakunrin oni ti ma fe baba lo sibe o fa omobirin yen jade omobirin yen o n ba baba yen ja en to be gba kuro ninu igbe aye buburu igbe aye ti a baje igbe aye irira o mo won se le si wa nigba ta fe lo gba awon eyan la ta fe yi okan won pada kuro ninu idibaje won kuro ninu iwa bi won kuro ninu igbe aye ese won a fe so won di mimo fun ibo oluwa dipo ki won ba ese won ja dipo ki won ba ara won ja dipo ki won ba ise bi ti won se ja won a dari ija ye sodo wa o nilo igbaya fun o la so pe bo ti wu ko ri pe won o mu o jade kuro ninu bi ye bo ti ko ri won o mu o de kavari bo ti ko ri won o mu o wa si bi eje jesu ti nfo ni mo a gbodo ni igboya ye a si se fun aye raye a si nsi oluwa fun ere aye raye ko ba le je pe awon eyan yen yo mura sile won o wa sodo oluwa paul apostle so wi pe eni ti awon wa su re ti a n kilo fun olukuluku eniyan ti a si nko olukuluku eniyan ninu ogbo gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa si wa pipe ninu kristi oluwa yo so gbogbo wa di pipe oluwa yo so mi di pipe oluwa yo so di pipe ko si pese wa sile fun bibo oluwa ni oruko jesu oloro re si wa o si mu da wa loju pe lati dorun rere ati lati mura sile nigba ti oluwa ba de a gbodo ni owo mimo o gbodo yi ara re wo se owo mimo bayi se mo fi owo mi pamo lati sakoso iwa buburu iwa ese to je irira se patapata ni mo mo ninu ati lode okan funfun si okan mi funfun se iwa funfun agbara isodi mimo ninu iwa mimo ninu okan se mo mura sile fun bibo oluwa o so wi pe o je pipe o mura sile fun bibo oluwa mo gbadura bo se mura bayi wa teso aja ti mo mura sile ni oruko jesu orun yi ko si nkan kan ti o mu ko ninu owo re ko si ohun ko ti o mu ko ninu okan re bo se se le fun ara re ri daju pe ko to sun ni gbogbo ale ko ye aye re wo se mo mura sile tori ko mo ni ale tabi ni akoko ni akuko oluwa le de tori na ko to sun lale o ye ko ye wo ohun kankan wa wa ni osan to le di mi lowo to le de mi lona o ye ko yanju eleyi nigba na nigba ki igba to oluwa ba de nigba ti igba ti ipe ba do wa ba lo ni oruko jesu awon eyan ti oluwa si ran lowo lati taji lati ta lolobo lati fa mora lati mu asi kabari ati lati je ki won ni dalebi okan ki won yi pada ki won fara won ji fo oluwa oluwa yo ma fo olokun o ni ni dayafo o ni boju eyin pe awon to de ni igbala nipase re ata to n gba to n to leyin iwo ati awon gbogbo wa lojo di orun ni oruko jesu eje adide duro bayi ka bo oluwa soro ninu adura oluwa ti ba wa soro a si gbodo dahun fun ara wa ki iwenu mo eje krisi ati iwenu mo okan re ko le sele ka le mura sile fun bibo oluwa ni oruko jesu.

ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi o ye ki a je eni ti nsoro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wepe afe ni isegun afe bori ese afe bori eso afe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won.

lagbaja a o mo gba ti won ti se nkan be yen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wepe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si ojo aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo n wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bini kini a n pe ni apata e ki se apata apata yato sugbon nkan ti a n pe ni apata ni pe bi enikan ba n so oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o n se ijangbon won le ma ju oko si won won le ma tafa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won fi nkan yi won fi gba e ni a n pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se.

0: Episteli Paul Aposteli si awon Eberu ori ikini Olorun eni ni igba pupo ati oni ruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti o fi se ajogun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu eni ti se itosan ogo re ati aworan ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu gbogbo duro leyin ti o ti se wenu ese ojoko ni owo otan lanla ni oke o si ti fi be di eni ti o san ju awon angeli lo bi o ti jogun oruko ti o ta ti won yo nitori ewo ninu awon angeli ni o wi fun ri pe iwo ni omo mi loni ni mo bi o ati pelu emi yo je baba fun oun yo si je omo fun mi ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re ni emi ati awon iranse re ni owo ina sugbon ni ti omo ni o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opo alade ododo li opo alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyin oju awon egbe re lo ati iwo oluwa ni atiti ko se ni o ti fi ipile aye sole awon orun si ni ise owo re won o segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewu ati bi aso ni iwo si ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin sugbon ewo ninu awon angeli ni o so nipa re ri pe joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re de apoti ti se re emi tin jise ki gbogbo won se ti a ran lo lati ma josin nitori awon ti yo jogun igbala.
1: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: E je ki a gbadura. Baba wa ti Olorun wa. A dupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisin yi ki a ba le je onje mi eti muni idagba eti funi lagbara ki a ba le ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki a ba le ja ajasegun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni a n gbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o si fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye nitooto ki a ba le gbe igbesi aye eyi ti o je itewogba niwaju oyin a dupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni eko wa wa ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinniogun Kolose ori keta lati ese ikerindinlogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ke si ma gba ara yin ni iyanju ninu Saamu ati orin iyin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si Olowa ohunkohun ti eyin ba si nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re gbogbo iwe epistle ti Paul ati ti awon apostle iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo awon apostle ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo Olorun o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo wepe bi abati di omo olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa wepe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idayapo kuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o se se pataki we pe ke a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi won o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun ti o ba wo awon episteli won yi daadara o ri wipe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon episteli wonyi won ko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbese aye Christiani to to ti iwa mimo yo wa ni igbese aye wa ti a gbe igbese aye ti o te Olorun lorun eyi ni atika loni ninu ese ikerindinlogun ati iketadinlogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro Olorun ninu okan oro Olorun ninu okan awon elomiran won ni oro Olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon a fe wo oro Olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro Olorun ninu okan wa ki a tun ka Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo o ti a nso fun anihi a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si nso wipe ki a gba oro Olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro Olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wipe ki a silekun fun oro Olorun ki o ba le wole wipe ki a fi aye fun oro Olorun ki o ba le ma ba wa gbe wipe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori wipe oro Olorun ti o ga ju won lo oro Olorun ti o lagbara ju won lo oro Olorun ti o gbon ju won lo oro Olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon ohun miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele wepe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro Olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wipe ipele ati okuta igun ile ti ojulowo ni igbese aye Kristiani igbese aye onigbagbo bi a ba si fe gbe igbese aye onigbagbo bi a ba fe se rere ti a fe se daradara ani lati mo oro Olorun eyi ti o ti odo Kristi wa nitori pe Kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wipe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni imole aye ti se Jesu Kristi. lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wo pe oro olorun oun ni o nje iye eni a fin so fun wi pe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba wo pe ki won ki o di omode yi mu ki a se fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wi pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma nsoro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina yi ni a fini lati gba oro olorun laaye ninu okan wa